0: Ekaaro aku ojumo re
1: ibola chi onyoma na egenti
0: kobochi ta
1: mitara gempuwa ma
2: jamaa baraka moda asuba mune muku patan samuwa na mai tarin albarka amin.
3: FM 92.9 ifesiwapo kari aye.

a very good example of a father. A very, very good example of a role model. A very good example of an ambassador of Jesus Christ. A very, very good example of a man of God. Iranse Olorun alaye lotito baba daada to se muyangan laujo oko daada ti mo le pe ni apere rere oko daada eyan Olorun ni tooto eyan daada to ni iberu Olorun ni tooto apere olori daada ni tooto apere iko ati iriju Olorun ni tooto ayan fi Olorun ni tooto ye se tiru eni be yo wa korin adura orin mo ani fi sori afefe evangelist doctor T Adelakun tujo lalekan se mo gba tori mo pe olowo otun baba aye wa ni tujo lalekan o le je pe mi na wa ninu okan ninu awon omo baba aye wa inu mi ma ndun ayo mi ma kun bu ba baba soro lori ero bani soro phone le ti ero pe mi ati baba ti jo rira won na won lati ti ejo soro ni amo lori ero bani soro mo ti lori ofe bi emi lo kan won won ro si Olorun re ni toto toto wa je akorin agbaye evangelist doctor T Adelakun tujo lalekan aji se mo gba ile se asiyan ti Adelakun eke baba aye wa awon eleyi o korin hu hu won gbo bi aja o ko lawon korin yin Olorun o won dudu eleya lati ma so pe awon fi yin Olorun ni o won korin ese won murin club ile ijo ile igbo ile oti wonu ijo Olorun rara o awon ile ko lona to ba Olorun mu to ba bibeli mu to ba igbagbo mu to ni iberu Olorun ninu e si toka si ile ojo ogbo orun rere ti gbogbo an gbadura e ta leru lati lo Olorun wa de se fun wa loruko Jesu evangelist doctor T Adelakun tujo lalekan ti ati yeyen ki lo kun fun gangan ki lo je baye wa dadi e carlos ati ran do o bele da gbogbo o tun gbo mi laaro yi soro lati le ise bond 92.9 ya ki ele da re ko lo serere loruko jesu loni ya ki ele da re ko gba igbedide awon baba wa ni gbogbo to ti ku ninu ele da re gbogbo to ti doku ninu ele da re o ya gba eyin mi gba mi Olorun alaye ko si gba igbedide loruko jesu ti pe to ba yin Olorun ta so pe Olorun e se lasiko ni ti pe lati dupe ori ana ti pe lati dupe ori jiji saye loni to ba mori ko si to buju lati ma dupe ori ola si lo e seun igba gbogbo e seun ojo gbogbo oluwa e seun igba gbogbo jesu e seun ojo gbogbo gbogbo awa omo ijo irapada redeemed christian church of god labe baba wa wuli agbaye ni pastor Enoch Adejari Adeboye ati mama wa mommy pastor Folu Adeboye gbogbo awa ti ijo irapada redeemed palapata mu ki gbogbo wa o aku orire ti convention to wole tan yi aku orire ipalemo odun tuntun odun redeemed to ma bere ninu osu kejo odun ayo lo ma je fun wa loruko Jesu ifami oro Olorun to nbe lori baba wa pastor Enoch Adejari Adeboye ko ni gbe lojiji loruko Jesu makaro sa

0: aya are orilede yi senator olurami tinubu o ma gba won lalejo bo te je pe awon okunrin kan fa pa janu pe bawo lo birin o se wa je are awa agbejoro nibi ti awon okunrin wa won ni yawo are lanode o tewo gba mama na lalejo
1: ile igbimo asofin ipinle eko ti so di mimo ipe alaga to sise ilu ariyin o eyin te ko woje ariyin o be ti se pe odun kan awon alaga kan gba iwuri won gboshu barabande fun won awon to si gbepo eyin won so fun won na ki won jara mo o
0: won ti je ko di mimo ni ipinle osun pe eni ti o je adije pe egbe oselu APC Sharafadin Ali o ti yan awon oleselu kakakanka ni ile Ibadan ti ni ipinle Oyo to ma ba wa ibo kakakiri gbogbo ese kuku ki ibo ko le senure fun lodun 2027
1: eja polowo oja e ku kale
2: kebu ni se ye bi ni o to se na bi owo omo lu abilo ni mu re awon to mo baye se nlo lo nwa leja ibere fadamu ibaran dabo bo ni emeji ni o gbagusan eni to kege seda o lewu lati ti gbangban aye yi bi seda ti gbe kale ekun ipari wa re o eni to ba to woju ekun ko bosode iwo na gbe kaye alayo ti seda da mo je jade pelu yojo bitters aye dun ti to ka si lera to peye so yo Yo bitters di ayure lojojumo ki mole ara to da saka faraun ninu aye ebi re yo bitters wa lolomi jelly ni capsule ata popolebe sachet loja ati le itaja ogun kaakiri orilede yo bitters e mu se da fi le ra to peye
3: yin mode emi gan tutu wi pe ma ma polongo mediana kiri ni tori e wo ko siru iyarun ta fi yarun aduke ti ki suku irun re le nigba to wa ya e si gbogbogbo ale irun e be ni la palapa o je ki ran ri kan ri mu mi amo ni kete ti owo mi ba awon eroja tun se mediana 0 to 10 ta pe le se fun awon omode sese ni mu yo mediana 0 to 10 air booster cream iyen gogo ni aba ma pe ni odogu logo ti mo bere si lo ni ajerun o ti ri bi duro si mo ninu irun awon omo mi la palapa sa lo Ben, you won't be told you rest him more. What that? Actually, Lomediana 0 to 10 power. For Portico, you are the one thing you want to follow Lenny. Don't Mediana 0 to 10 air product. Start with a chef for one, but they would Lonnie Mediana air product. What can you relate to that? Oh, yeah, sorry. 0702 500 7861 0809 1799 333 Mediana for Bonten Renny Low.
4: Wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ fún olè ṣaláì mọ́ panilẹ́rin lákòókò àpéjọpọ̀ ìtakùrọ̀sọ orílẹ̀ mọ̀lẹ́bí mi. Ó ti ẹ̀dá ohun tí gbogbo wọn nífẹ̀ẹ́ sí ni mò ń ṣe. Ó náà ni àmì ìdánimọ̀ mi ti ṣe Maggi Native Jollof Rice. Ìtọ́wọ̀ ẹ̀kan lásán, aré kankan ò sí lẹ́yìn ẹ̀.
5: Maggi Star tá a ṣe látara ẹ̀wà sóyà, àlùbọ́sà adé chili àti kọ̀nọ́fù.
4: Oúnjẹ alẹ́ ti délẹ̀, ẹ máa bọ̀ jẹ́jẹ́ tàbí kí ẹ má wà rárá.
5: Maggi Star yóò sọ gbogbo oúnjẹ tá a ṣe fún wọn ara ọ̀tọ̀. Yóò sì tún sọ àkókò náà dàkókò mọ́nìgbàgbé.

0: oko nu were lo nte ti wa je se wa ni iwo wa ni pe ti a ba ti fe bere koko bayi ti a lo si abagbeyewo awon nkan to ti se koko to se pataki ti o se lu lanfani na ni a ma gbe oni abala agbeyewo to ni oni to a tun ti ni agbeyewo mi fe pe a ma bi ti bo yin o na ni pe bawo la se le se ti oro ko doti ni ipinle ti Eko to ma moyan lori daada to ma lo gelege taba wo ijoba ipinle Eko won ti se ona to lo si ile idalenu si to wa ni olusosu ti won pe ni won ti se ona na ni anode won lo ma je ti awon ko to npinle ko doti kon ma lo ko bo won ja ile won ti le pada wa ko imi daada
1: gege bi ajo loma nilu Eko dokita mo iwa agba won lo sapejuwe ise akose ohun gege bi ogbon atinuda to ma fi opis aikin lanfani ati gbe oko akole wole ko dale lu ko si tu jade to lowo owo ni ton ba ti lanfani ati wole oni eleyi o ti do won afi seyin degun alari fi le ko dale lu ko lodo ko le mi eleyi yo je ki doti koko ni ri ilu
0: o ti awon bere kan ma fo papo lopo lo peji to gbogbo iroyin na ni e ti n gbo lati ana o na ni pe bawo ni ikole ko doti se ri ni adugbo yin
1: bo o
0: so n lo gerege e je ki agbo 0803788030 0803788830
1: e ma fenu e ma adugbo yin to biti biti ile e ba wa e tete ja mo
0: adi ka ma gbe ile lo ti biti a nbe lo mo po ma ma ko ni ni ba o ni ojo ti en le ba le gbe mo se won dodo yin dada ti ran afile nle fosu meji a mi ma ni osu meji awon o ti ri ti o ba si koja loju awon ko bayi e o le ri bi gba koja ni idabu titi yen ni di an
1: e ran lo social di mi bayi a mi ma se koja awon yin tara mu se
0: ah ti mu si ti e lagba gbo e ran pe ona fe lo social di ko fe mu si bi ton ti dabu ona yen o ma wa bi gba lo social di keji tori pe gbogbo e bayi won mo ni mo se da papa olorun ki o sanu wa tejise ni o
1: tejise ni
0: ani kedu wa
1: 08022198404 08022198404 koko nte siwaju
0: koko nu were na lo nte siwaju ninu were daily trust o jade to ni won ni afi ni pe ni afi eyan pe eyan ti mara oko so ba lu o ma ni oro ti onidajo aba muhammed o lewaju adajo eleni meta ti ile ejo ko temi lorun ile wa abuja ma so lado deyi ti onidajo peter lifu ti ile ejo ga to je ti ijoba apapo ni ile abuja latari ke latari idajo kan ti won da ipe awon egbe oselu marun oro ni olede wa nigeria ki inec ko yoruko won jiga bi eni yo jiga ko ninu akosile oruko awon egbe oselu wo adc Accord ati Action People's Party to mo Action Alliance ati Any Labour Party won ni awon egbe oselu mararun yi bi pe awon ajo kan ti won pe awon ni awon ajo agbe tele ni olede wa Nigeria ti awon ajo omo legun ma sofi tele ri Nigeria former legislator na ni o gbe won lo si ile ejo o to ni bawo ofin eto idibo todun 2022 bi po so pe a ko gbodo ma sowo wa lofo ni olede wa Nigeria

Ekarosa. E ma karo gbugbe yi baba mi pa wa ta gbugbe yi mo mi mo ki e karosa e karo ma o. Gbugbe je ti wa lenu se yen ku se o. Gbugbe ya wa ko mu keke e karosa e karo ma. Gbugbe yo bere te wa oko akero. Mo mo pe epo to awon tun wa keke lese meta. Awon mo sa kiss pa awon bere ti wa po ti won wa koropo gbugbe yi mo ki o. Koda inu mi adun ti awon alaga branch chairman te ba mo ruko awon bere ti won wa koropo ni ibudoko yin. Tabi buso eru to gba waju bi ti branch yin wa kanja inu mi adu e ma ba mi toju e ma kewon o obirin to su ara afokunrin akose ni nse awon anfani kon be mo mo pe Alhaji Tafasego state chairman NURTW won ti pa lase pe awon eto kon wa ta obirin yen gbodo ni awon itoju kon be ti won se fun won o dabe bora do wo omo ba igowo ni ko ijo si binti laye awon obirin kon be ti Alhaji Tafasego fun ni ko pe lenu do meta ibi won lo si bi mewa mi wa mo boyo ju be lo tori mo ma sa case opolopo won lo le kini Alhaji Sego meyin oko yen mo de sa case awon obirin to wa keke lese meta po gan e dakun gbogbo eyin te wa ni di keke lese meta up to and to one of NURTW Alhaji Aziz Abiola East Jaba. Alhaji Kamoli Bakari Papi Kamoli. Awon oga wose Maruwa Leko ni Nigeria nu. Aye ma ko gbogbo mu sisa. E dakun awon eto to ye ki won ma gba gege bi obirin. Awon apole, awon ori ope to ye ki won ma je dakun ma ba fun won. Ejo, se la won se ko bi ma gbe koro pe. Ke ba ri won. Awon gan ma le giro ju awon okunrin gan lo. Ah, obirin to ba wa koro pe. Tabi maruwa won e fona le o seri bo bi ba bere si ni wa oko to se bere si ni ko oko ni wa won ma nda bo ba ti mo ko wa ton bayi won ma ngiro won ni fun olona won ma bebu ti nkan to se ba won ti doju mu e won le ma sare won ti mo ri nu oro won de won ma sare wa ti mo ko wa ba ere buruku ko lese won awon mo lo ma se won ma lori ofe won isaba ni jaba oko o ko wo po ke to gbo pe jaba oko ko sele obirin lo wa moto e ko saba wo ko lo sa kesi o ori ofe latodo olodun ti won ninu tori na mo ko sara si gbogbo eyin obirin parata eyin obirin te ti ra moto olodun o ra fun yin lagboro olodun ta lo so fun woli wo lo lehun ni ranse gbe ni ra moto e so n gboro la lo pa apa to le ni ra moto e ton ni e ra moto e ro pa yokele e gun otonto ko yin o tori mo ma ja kesi to gba ti o ba tin ja bo ba ti jo wa nu oko tin ba ri won loju ona ma mo iyawo yen ma ma wo straight bayi ni kuni dasi oko eno de kere ko sun ti o ba ma wa ko ni wejo otun o le ma wejo otun awa ko jise gbe bayi a ma wo kan e mo ko won ja ko le ni won ti kigbe mo ra won se wa mo to wa ma n ba gbogbo eye mo ma mo pe oko ajawo yi won ja ti won jo ku lo re jo wa nu oko iyawo ye wa ju na ro ma joko su ko ni joko leyin o won re ra kokon to ma fi debi to lo to ba won ni won daddy e ja ara kini laye won ja ni won yo di ni oko ni e oko ajawo re jo won so kan na ko le ni dabo sori eto wa eto yin bona eto ri apa keji ile ise bonds 92.9 omo yin ade oluwa ade folarin okun ade mr pilot ijoba wodwa lo kin kabo sori eto bona sori ile ise bonds 92.9 ebe adura re to gba loru mo bi olorun ma ba mi da ile ohun loruko jesu e kabo sori eto ati ni boko haram ni ipinle eko awon ni mo fe fi oro won sita yi seri awon kan ti en se lawada yi bo ma ma pada sele olorun a je ki apa wa kuka e ma wo ron o o fe ke ko gbo to sele ni o e ma gbo o seri korodu yen ikorodu yen o ti ma pada kansu e ni

0: lọwọ Ọlọrun baba to silekọ ojo oni to fu alanfani lati gbora wa lori eto koko nu wero ile ise Bond FM 92.9 adupe lọwọ Ọlọrun ba ti ko je ki gbese wa bi omo araye ninu awa n gbadura si Ọlọrun ko bo wa fanu rin ajo ojo oni ko bo wa fanu rin ajo osu yi ko bo wa fi anu rin ajo ojo oni tori pe wo yo sanu fa won ti wo yo sanu fun wo yo soju rere fa won ti wo yo soju rere fun ojo anu le ni oju rere anu Ọlọrun la wa n bere fun tori pe fura oju ni fi oju wa somo alaanu ti wa yo fo anu wa wari laaro toni ni lojo kokodilogbon osu keje odun 2026 eni aso wa somo aso ase eku ti se bale ore ka ro se ka ro ma e ka ro eyan ore ile ise Bond FM 92.9 to fi kale si GRA ni onigbongbo nilu ikeja lati ki ipe kojumo ganiyat yelo ashiru loruko temi
1: e ku oju ogun olufe ile ise Bond FM gbogbo olufe eto koko nu iwe iroyin won ni ko si ohun ija ti a le se si wa ti yo sise awon kawo to ba dide si wa ni idajo na ni a o da lebi lagbara olorun ijade wa ati iwole wa ko ni baraye nu lase edumare abi odun folorun so loruko mi
0: koko nu we royin te si waju laaro Bond FM la wa 92.9 nu we royin the nation laaro toni won ni iwe kiko laisi oko tabi ada won ni ko ti ipe tori pe ise agbe ise ile wa ni o awon ajo kan ti won po ni National Land Development Authority oba tin so ni mo pe se ri ijoba apapo papa julo labe se ijoba are Bola Ahmed Tinubu won ni won ti se atuto to lorin seka eto ise agbe lo ile de wa Nigeria ki de wa soke le ba eto ora je ko le ma fo loke lala won ni tegun eni ba jo orere ama ya atoko e won ma gboshu barabande fu are Bola Ahmed Tinubu won ni tele lo ma foju awon akuse wo awon agbori sugbori sin iro lagbara lọtulọtu o tin ba awon agbe o ni ni ko pe yi awon agbe obirin aroko bode bi egberun marun je pe sejoba to wa ni ode yi won ni won ro won lagbara o gege ba se mo pe bi ki pa ni ka pa sile mo en to je adari ajo na iyen alagba olusegun adebayo awon no ma soro edi mimo won ni onimo ero lawon won ni awon kan ti sejoba are Bola Ahmed Tinubu se papa ni leka eto ise agbe lo je ka awon ma forere won won soro yi ni ipile Kwara ni ijoba ibile Ife lodun nipa won ni se ri eto renew hope agenda ile ti o ti pe pe sejoba are Bola Ahmed Tinubu gbe kale won ni pe o la pada ada leka eto ise agbe ni orile ede wa Nigeria won ni ni ipile Kwara ipile Ogun ati awon ipile mi lo je pe awon ise na tin lale wu ti won ro awon obirin ati awon odo lagbara lori eto ise agbe ki idabobo to lorin le ba eto nje orile ede ki onje sile po lopo yanturu ni wero in the nation royan wa be laaro yin
1: ninu wero in daily trust jade laaro toni won ni arun to nso goji lo nso odurun arun to nsabe ade gbogbo loya lo nse o lori okiti ile won ni orile wa Abuja bayi awon okiti ile lokun agbegbe awon ye bo se ni ajo to ri si woye oju ojo iye awon Niger Hydrological Service Agency ati awon ajo Niger Meteorological Agency ni met ati ajo to nboju to orile wa Abuja to se nso fun awon eyan ewu to wa ninu ma dale si awon aye ti ko to papa inu koto dami bo se ni omi ma bo lodun yi won ni sibe sibe ile ti di gbogbo awon koto dami to nbe ni awon ileto to yi olulewa Abuja ka ti amo si satellite town won ni awon ileto bi yanya Karu Market ati Kurudu to fi mo kachi won ni ile ma fun be ni o won ni awon eyan ni won salaye pe ile ohun gan bayi teyan ba duro loso nu orun won ni awon oruko ma jade nbe bi gba teyan ba si afefe idana gas ile ni pe yan ma foju ri o won ni eleyi o la fa ajakale arun ni olulewa Abuja o won ni awon opolopo ayan na ni won ti bere si kerora o lara awon ontaja Uchena Desmond oni se ri ile yi ni agbegbe yanya ti won ti nda sibe o do ti le lodun kan o ni ojo meji ojo meta lawon akole kodo ti ma nwa o ni ki won to ko le na to bayi ipe omi tun ti kun bere pete ni o ni won ti pariwo ti gbogbo awon baale to nbe ni agbegbe yanya ati awon to ti dipo oselu mu committee leader and political office holder oni sibe sibe won ori kankan se si oro ohun o koda gan enikan na to tun salaye o ni ewo ipe oro ile o ti su awon o tori bi omi se nbo lati oju orun koto daminu ti di o si nfa isele omi yale agbe agbori gbogbo awon agbegbe yi ni bayi opolopo ayan na won tin ke si baba Labuja o iyan lagba yeson wike to ba so pe ogbo danu se to won fe lo ki ko se ka ma ko le kodo ti lasan isodo ti dowo o ni awon gbe ru e ba sugbon ni e mo la fe le ri ka disa e je se ko ba wa ko na ko to di pe e so idoti dowo tori pe ile yi o koja be ni olulewa Abuja o awon wa nbe o ti awon yan kan no dump of refuse by order won ti e gbo won rule repete sibe ni ninu we royin daily trust ile wa laro to
0: ninu we royin leadership ti o ba lo ti ilu abuja je kemi gba ipile kalo lo ile awusa ko na lajo lo oke oya ko na o la pejo ko worin laro to ni nje je me pe are bola metinubu o ma ti bowo lu owo roguro guko owo na lo si billion 44 naira nje kini won fe fi se o won lo re bi satun se papako ofurufu malam aminu kano international airport ni o loju na ti je ki awon ero ki won ma lo ku won ma bo nbe en to je alakoso feto ina ofurufu alagba festus keyamo awon lo ma n soro edi mimo won ni se ri isatunse papako ofurufu iyorise me pona meji loni awon tabele to je ti international won ni se ri tabele to fe se atunse yi o ma je ko ba awon ake egbe edogba won ni gbogbo e gbogbo ko se da lori baye ba se yi ka ma baye yi o tori pe awon atunse to lo kaakiri agbalaye to ye ko te ba de papako ofurufu awon orilede ni bayi yo dabi pe ke te nile ke sa ma sun be ni won ni awon fe ki gbogbo ti papako ofurufu orilede Nigeria na ko ri be won ni fridi eyi atunse to lo lowo na awon gboshipa rambade fun are bola met nubu labe isejoba ile ti otun na ni to je ti ile ti otun to fin se atunse si awon papako ofurufu to wa jake jado orilede wa Nigeria en to aje adari federal airport authority of Nigeria arabirin olubumi kuku awon lo wa so di bi me ko se ri awon atunse to lo lowo yi awon se atunse ohun loju na ti je pe papako ofurufu orilede Nigeria na ko ma tona yen ki esi e ba ko ma fe ko gba tagba laye dogba won ni isejoba to lo lowo yi won mu lo kukudu ni we leadership eyan wa nbe laaro yi
1: ninu we ro daily trust to jade laaro to ni won ni abu ni lole ko mo to nse ni o o ma ni oro ti ajo to ri si ikaniyan ni agba laye United Nations Population Fund to ma so di mo fun awon mo lede wa Nigeria o on ni pe opolopo awon odo to ti di gende to ti di balele ti won ti ni irugbo yetu ni o lede wa Nigeria won ko won o ma ni yawo ki lo nsele ki lo de ta awon ako ti won fe gbe yawo sile o won la wa wo fin o wa ri pe ohun ta o mo la mo ko saise ni ti o mo pe eni to si gba ko lowo lowo ni won ni opolopo odo orilede wa Nigeria owo ni o je ki won fe yawo ti opolopo on wo pe si na awon odo iti poju ko gbe kokan ju kan le won o ti e fe mari ni won ni iro patapata iro gbule npa fura yin won ni gege bi ajo ohun se nso ni ti ayajo ikaniyan ni agbalaye todun 2026 en ti o je asoju won ni orilede wa Nigeria Muriel Mafiko o je ko di mo pe se ri opolopo awon isoro lo nkoju awon odo orilede wa Nigeria o ni elero mi yo ti le lodun marun le ni ogoji 45 years o se ran scott lodo ore kan abi lodo awon obi e o tun tesiwaju o ni yen isoro ainise lowo ni o le elomi to ni ise lowo e ri graduate to ka gbogbo waye to ka Cambridge pe won fun ni ise 60,000 ni won fun ibo lo fe bayara jambe o wa ni ise wa ri pari pari e isoro owo ole lawon ilu bi eko abuja ati pota o nigba ti elomi ba lo bere iye to fe gbalepo ohun na fe mari o ni ton ba so fun pe 1.2 lodi to ba wonu ajo o nigba ti o ba fi di pe ajo oko ni odun to bo yo ti di 2 million o ni yo ba ya gba ka mu fun olorun o ni isoro to tun wa tun leke nka nbe ni pe isoro opolopo aisi eto abo bi pe iyen tun se koko bi pe awon odo to ba wo pa fe lo se se agbe ta ba fe ma taja kaya kata kaya ja lati kanu ka wa ta ni ilu eko o ni opolopo lo pe won beru ajinigbe o ni le ti wa je ki opolopo ya bo ran sita to je pe won kan figi lugi kikikiki ni won ti e fe gbe yawo pe opolopo le seto fun ojo ola won won ni eleyi ijoba gbodo gbiyanju lati mojuto ki eto abo ko peye ipo owo ikeko gan ni awon fasiti wa bayi o ti lo si ilopo marun ipe ko je ki opolopo le kawe je pe o ma fun yin ounje aje dale je bi awon ajo to ri si kaniyan ni agbalaye United Nations Population Fund won lo pe ki se pe awon odo lede Nigeria won o fe se yawo awon isoro to nkoju won lo fa o
0: koko ni we royin te si waju laaro Bond FM la wa 92.9 bo se je ka ijoba meta la ni orilede wa Nigeria ijoba apapo ijoba ipinle ati ijoba ibile bakan na ni bo se je pe o ti pe odun kan ti awon alaga ijoba ibile ni ipinle Eko to ti wa lori ape oniru won ni o fi awon ise ti won ti se ti won fi o ni ijoba ibile Iru Victoria Island labe adari won honorable Oluwakemi Aminat Alabi won ma te pepe awon ise akanse e te pe won fi sami si ayeye odun kan ti won ti gori alefa ti won ti so di ni pe laarin ose yi won ti se eto esin dupe ope ni ile ijosin bakan na won so di ni pe won ti pigi ti form fun awon omo ni lanode yi won ni won si gbogbogbo to je ti ICT ni imo ero ti won si ku awon computer yara bi asa sibe won ni awon akeko won yo lanfani lati keko olosu meta lori awon eko ni ayara bi asa digital skill AI intelligence Python programming, cyber security, ethical hacking, computer appreciation ati be be lo. Won ni gbogbo eto lo ye pe awon akeko ma lanfani lati ko. Awon aso di me ko to ba di lola ode yi. Won ni eto ro ni lagbara ma wa fun awon agbalagba. To le to ba ma dagba ko gbodo gbo pasonu lowo arugbo. Won ni awon eto rowo owo. Awon tun se ni ola ode gege lati mi sami si ayajo ayeye odun kan to ye pe awon gori apere gege bi ala

0: gbe ijoba ibile somolu won ni awon olokowo to lo si bi egbabo ati awon odo lo je pe won ti ro lagbara o pelu owo to lo si bi 50 million naira ti won fi ro won lagbara won ni se wa ile ka eto ayika ti polongo lo lore kore ki ayika ijoba ibile somolu ko le durin won ni gbogbo awon eto la won se fun awon ti ko ri ka mu ko ni ijoba ibile suru won ra won si ma te si waju o ninu isejoba to jire fun awon ijoba ibile somolu bakan na ni won so di mi pe erin gborowo se ri se wa ise wa won ni fi ide yi won na tun fa won lami eye nilu abuja te pe awon ajoko lo fun awon le ameye pe awon ti wo awon alaga ijoba ibile ni ipinle eko won ni honorable ablatif ashimi oyato won ni won dangaja fun oni ameye alaga to sise daada ju ni gbogbo ile wa nigeria wa pa julo pipin eto mudumudu ijoba tiwantiwa ko ma kale kapo won lawo wa ni wewe so loju na ti ma se awon kan to durin awon to da to ma dun mo awon olugbe ijoba ibile somolu awon tesi lati ma je ki ijoba ibile somolu ku le ma fo loke lala gege bi leri tawon se nigba ti awon pologo ibe pe awon ma je ki mudumudu ijoba tiwa ko kale kapo ni ijoba ibile somolu
1: ninu owo re daily trust to jade ni awon agba muslimi to ba fe dajo wa ni olodun lo mo to pamo niti oro ejo ti a fe so nipa ni aro ti toni o laarin omodun meedogbon memunatu idris ni won pe oruko lati ijoba maigatari ni ipinle ti jigawa o ati oko ti won fi oruko e pamo to je pe ohun na ni orekunrin e won ni odun mefa re ti memunatu to ti n ba omokunrin ti jo n se wole wode o won ni won mo nile awon odokunrin yi gbogbo won pe ni iyawo wa o iyawo wa o tinu ohun na n dun o o ni laarin odun mefa yi owo ko ti fe se gbe ope lelomi pe eni yi ko si ri ti odun mefa o ni ma fe ekuro la laba ku ewo olorun tun gba fun olorun lo n ba gbo ti ti e o lo n ba gba fun ya o tun lo sa bi odun merin o tun ri awon eyan to tutu mu ojo iya fo ohun pe awon se awon pelu memunatu o o lo mo kuti ni o mi le bayi ma fe ni o lo n ba tun gbo o ba so pe na kuku ni fe o kuku n gbe ohun de be daada o lo n ba tun igbeyawo ji ohun tun daaru ngba to n dele awon pe lagidi o ni eleketa ba o o tun lo fe fe oni se loka o o na mo kuri to ba ti gbo confession o lo o ni leyin ore ni wa gbo pe o fe se iyawo leyin o tawon family ti bo n fojo ti bo n fa boton ni iyawo wa awawa wa o fe se iyawo o da on ba ro pe re ni o n ba lo to ni o fe se iyawo lo to ki le se mi o ni awon obi mi ore oju e ti reju you are too exposed bi mo se ni inu iwe iroyin ni o lo ba ni o da ko buro lo ba ro ti ta to hun ro awon edo nu won ati gbogbo ifakan ni ogbokan o ba ni ko wa o fe fun ni ebun yawo ka wa ku ja bi ka kuko pe ngba to wa to hotel ti o se tun fe moko roko ni e wo to fohun mo to je ohun ti expose ti mu kini o bo ye mu langi langi bo se be bo ni e to re o gege bi olopa ipinle Kano ni won se so di won ni won ti mu lojo Monday na ni won ni won mu won ni won ti gbe odo okunrin na lo si ile iwosan kan ti won ma n toju oro nipa langi ni Abubakar Imam Urology Hospital to nbe ni ipinle Kano awon olopa won ni awon ti e ba obe yen lowo e pe iye ma yi eri ti awon ile ejo ma pe ni SCBT sugbon mo toro o ni bo se je niyan pe o ife ni e gbono pe ohun ni ife o gbe ohun de be ju be lo odun mefa ire mi ko o ti mo ti buto oro gbogbo ona to je pe o gba odo nko nigbati en to je egbon omokunrin na ti won nkan fun yen Ibrahim Sani to n soro o ni se ri awon obi awon pe o to lawon mo o ti le lodun mefa to ti n ba buru awon se oju e ti reju oju e jafa orita ju buru awon lo ire ti won se so pe ko le fe o sugbon le ise olopa sugbon oju le ise olopa en to je alukoro le ise olopa ipinle Kano si na aruwa kiya wa o ni awon ti ti mole bayi oju e wina ofin ni o ni bo se ri ise na ni pe toju ohun mimu eleri dodo le de alagba le fun ni eleri dodo ko to di pe baba bora to ko to pe o tun fe mo koruko
0: inu re iroyin leadership laaro toni ipinle Kano to wa ye je ya duro be je le laaro toni ijeje me ko ni songo olukoso ayara na are o ilegbimo ipinle ilegbimo asofin ni ipinle Kano o so di re pe ara kan lo ma san re ko bo toni ipinle Kano to wa ye ya duro be je kin tele laaro toni ijeje me ko ni songo olukoso ayara na anirija re o ilegbimo ipinle ilegbimo asofin ni ipinle Kano o ma tin so di re pe ara kan lo ma san lo ba awon dukiya to ti je pe eyan mejo lo mu lo ni ijoba ibile ni ipinle Kano won ni egbelemuku million naira

ẹni o senator anthony adefuye grassroots football championship 2026 legit salaudeen to je asoju wa nibe nigbati ifesowose lo je ka mo pe igbaradi fun ifesowose yi ti won ti o wa ni barrick sports center o ma ni gbogbo eyan so lowo lowo bayo o ma bere pe ogbon ojo ola ni ojo bo thursday ola ilu ma bere iyen pa kokko day 1 ti awon okunrin laarin spink sports united won ma koju melody fc eyi mi o le ye kan bale laaro ola laago mewa lagbo olohun ni ipele awon obirin green stars ladies awon ati united square angels lo ma wo yaja ni aago meji la osan ola eje ka to ile ti pe yo tesiwaju lojo eti friday ojo kan le logbon osu keje ta wa iye friday otula pele atawon si ojo keje day 2 ni blue liners fc won ma koju sami fc ni aago mewa oro ni ipele ti awon obirin de ni master project queens awon ati murich points ojo ara won laago meji la osan e ma gbagbe ijima tesiwaju lati ojo aje monday ojo keta osu keje to yin leti bako na eje sai de lo chodi taurid abdullahi lo fi ele ranse si wa pe e dakun dore olohun idije kan be lo chodi ti bere lodun to koja amo elekeji iru ere eje ka to gba araye leti o nipa idije ti won pe ni lagos state street soccer stars osodi 2026 elekeji iru e second edition akori ti won pin osodi hidden talent awon awari ogo tutun nilu osodi ti won ni won fe wu jade nje je mo pe owo kekere kon ri idije yi o owo ti won ko kale owo na lo si bi million meta o le aadota egberun 3,050,000 naira kale to se adikale to se atileyin to peye to ko na kale o ni mo si gomina ipinle eko senior special assistant to the lagos state governor on grassroots sports development ogbeni adebanji adioye atewogboye gbogbo mo si ski banj ni osodi ni pelu atileyin to peye pelu ifosowopo lati odo olajulo excellency governor babajide

0: Alafia olohun ni ti gbeyin loro mi loro yin loro gbogbo ti to ngbo mi e ku ojumo re to mo wa laaro tuni e salafia le wa lagbara olohun alafia wa ko ni di fi afia e an lo an bo losan lori laaro lale lori alafia yi ni olohun wa ni fi isan ara wa eje ara wa omi ara wa ego ara oluwa oni fi de wa mole won ni so wo oxygen fu wa lo oxygen ka to mi o lagbara olohun alafia wa apini ni je ori eto alafia taye o na lati ma so awon orisirisi aisan eleyi to je pe o sese ko gbe me gade ona bi a se le de ni a ma salaye e lori ibi bayi bi a o se ni lugbadi iru awon aisan be a to ma nse lalaye lori eto alafia tayo e be ni e loni ni bo la ndo ni bo la re ore oluwa ogunlaike ni oruko titi ni e ka rosa e ka roma Daniel Ayashiru omo bibi nu belo lati Fausia Ajalaliga awon lo lowo button mi bi odun folon so oni olotu mi laaro yi e gege bi e se mo abala imoran ilera o na la ma kokko mu lori eto loni efo jije o na ni a ma soro le lori efo jije e o le ga ma soro le lori efo o dara pupo ni ara ki a ma je opolopo vitamins minerals ati awon nkan abusara lokun o na lo wa ninu efo jije awon miran tun ma je ki a lo si ile igbonse ni wo rowo o si ma nti gbogbo idoti ara jade bakan na lo je pe efo jije o ma nsise fun gbogbo eya ara patapata koda awon to ba ni aisan eje riru lara awon efo jije ta nso yi bi a ba so yi pe oro efo jije e je ki ma so fun yin pe ila na o wa ninu awon vegetable eleyi ti a ma nje opolopo awon eyan ni won mo eleyi se pe efo lasan ka to ka da lu na nikan ni won mo o ma mu ara awon efo jije o ma mara don o ma mara jolo o si ma nje ki ikun ti o tobi ti eyan ba je daada gbogbo idoti ara a ko kuro ikun to tobi a se were fe a lo sile eni to je sonra asoju awon na won a wale orisirisi efo o na la ni bi a se ni efo soko la ni tete la ni gure a ni efo yanrin efo ewuro efirin ila efo iyana paja efo amunututu efo ebolo igbo ugu orisirisi efo o na lo wa ati eni mu e meji abi meta ki apapo ki ase ko di eyo kan gbogbo o na lo je pe ni anfani ti o nse lara amoran ilera fun ta ro yi o na ni agbo ni a ma tesiwaju lori eto laaro toni nibo la n lo nibo la n re laaro yi lori eto ilera alafia tayo ilera loro obi ti a n lo o na ni asthma aisan iko ofe asthma aisan iko ofe alejo mi nile agodo laaro toni ki n to ma daruko won fun yin e je ki n koko pe won wole na
1: Ojo wo la wo bi gbobe pamu pamu

number po la no jengi bona Bond FM 92.9. Jere ako. Sabu Wednesday aya ko. Abaji ya bon so din ko wan July na final ni ba ko 2026. Ke lengo ni mana jengi. Ta pa ni ni ho makana ko ni mere ko ga na rungo ya. Na ko to wani ko ta ndi abi so ko ga jini ni sia ko. Only step to general and do the line. In your new car, I knew a job of over 3 days out of the area. And I used to come in and put it also. Magalaba Punche. President Tubu Ekola also. Tuba, Anaba, Human Chopper. Makato, India, Ubu, Aduna. Number Captain Japan. Along with Japan, you can imagine. Thank you.
ndị mmadụ onwe. Ọ sịrị na gọọmenti na-achọkwa ego eji enyere ụmụafọ ala anyị ndị ọzọ chọrọ ịlọta. Ọ bụrụ ugbu a ka malitere isonye akụkọ wee na anyị na-abịara gị n'oge ndị Igbo ụlọ ọrụ anyị

0: cioè nel numero di capitazione, e di un bambino ma stato una stessa semi, ma stessa strada, ma non ho potuto, ho potuto dire una stessa semi, ma una stessa strada, idioso. Alia wene ti ebro, tutte tali abono akanachi, stessa semi, wene ti ebro, wana, ebono kotiki, ungano, eyi kola kwekwe kwenu kam nkofu obara na gana take benu kwosi so ya ba kokore kam kum ni ti ni chene na kwa coordination na kwa coordination ebe m otu ndọrọndọrọ ọchịchị ABC na eto ikpe mkpegharị ama dịka PCOS dịka ha kpere ikpe kagbuo iwu ahụ nkwadoburu ka maọbụ mkpebi ahụ nkwadoburu ka edepụ aha otu ndọrọndọrọ ọchịchị dị iche iche ọ dị ihu nke isi na kwa coordination ebekwa na nkwakọ leadership Adeleke Atiku toro apịkọ ya bụ ụlọ ikpe mkpegharị maka m ịkagbu mkpebi ahụ dịbụ na mbụ idepụ aha ABC maka otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị ọzọ ị ga-enweta ego nkwekọ ya n'ihi nke abụọ na kwakọ lidashi otu akụkọ ahụ metụtara afụbara na wike dịkwazi na akwụkwọ akụkọ lidashipụ n'ihu nke isi ebe o mere ka amata na mgbaghachite fụbara bụ igosi ịdị n'otu nke otu ndọrọndọrọ ọchịchị dị iche iche maka ntuliaka izugbo a ga-eme n'afọ 2027 ọ wike na-ekwu nke a onwebeghị nka ga-ekwu maka na wike ikpuke anyị na-eme fụbara ga-emecha kwalu nke ya ji bụrụ mana ka mmechikodo ọnụ n'orube ya bụ akụkọ dị n'ihu nke isii na akwụkwọ akụkọ lidashi
1: akụkọ nke a kwuo si o na Dangote kpere nke ya inye milion naira iri na ise na iri itoolu iji nyere ndị mmadụ aka a gụrụ akụkọ n'ihu nke iri abụọ na abụọ na akwụkwọ akụkọ iri
2: biko onye ka ọ onye ka ọ ga-enye ego a maka na ọ onwekwe ndị a ga-enye ọga erute mụ na ya aka eze Dangote ọkụ ihe kwuru onye ka ị ga-enye ngakọ ya na fon ta ọ dị mma ka nga na akwa akwalida ji ba ji ugbo atọ ka maka ntuliaka afọ 2027 Obasani ịmara Obasani na-achị steeti ka dị mma ewerela Jerry Adams dịka onye dị ọsọ ya wee zọọ ọkwa ọtụtụ osote ya ya bụ ọnụ mmepe ya chọọ ịrụ akụkọ dịka ọ dị n'ihi nke anọ na nkwakọ lidashi
1: ihe ndabara ọjọọ ihe ndị enwere n'ime afọ iri ise abụọ. Ọ bụ gọọmenti etitere nke ụka n'ihi nke abụọ na-akwụ afọ n'isere.
2: Otu ụlọ ọdịda ahụ emere ka mụta na mmadụ atọ tụtụ ndụ ha dịka ụlọ mmiri ala nwekwa sent deni ụlọ mmiri ala ụlọ mmiri ala mmiri nọ ala na mpaghara ajụwa ajụwa bụ nke dị debere Lagos ọbụọba Lagos na nwa ya mana ọ dị debere ịmara ajụwa onye dị na ajụwa ga akọ gị na ya dị na Lagos eziokwu ya bụ ụlọ mmiri nọ ala ka na-eme ka mata na ọta isi mmadụ atọ n'ihe oke iri ise na otu na akwụkwọ akụkọ The Nation abịa n'ihu nke isi na akwụkwọ akụkọ leadership onwe si na mmadụ atọ nwụrụ kee ebe a napụtara mmadụ iri na abụọ dịka ụlọ dị ọgbara atọ ya bụ teritori bildin ngara na steeti ebu ọ dị mma n'ihu nke isi ịgagburu ebe akụkọ na afọ ntị ụkwụ na akwụkwọ akụkọ leadership eziokwu eziokwu ana m asị ọ bụrụ na ibi n'ụlọ gị ma jiri anya gị wee anya okenye ji ama ọka chara acha ma ha ma ụkwụ kasịkwuru ụlọ ahụ ike n'ala agbanyeghị ọkachasị ndị bi na ụlọ elu ọgbara abụọ ọgbara atọ ọgbara anọ ọgbara izo ndị na-adịka ka ma mmadụ chọrọ ụlọ chineke gabiri na ala fọs story bildin ịbịakwa ihe ọkara ahụ n'elu ịka bikwa n'elu a na-egwu maka na nke mere na steeti Anambra otu nwatakịrị banyere ụlọ ebe a na-eti oyi na-anụ ka ụlọ na-agbawasị si ụmụ akwụkwọ ibe ya n'ụlọ ụfọdụ kachie ntị nọtị ike n'ime ebe ahụ mana chineke ga-enyere anyị aka na ala anyị bụ naijiria ọ dị mma nke aka esi kachi ya n'akụkụ n'oge omenigbe nkwụdọtụ taa cheta na mba Malawi ji ọkwa atọ asata naanị abụọ mere ụmụ nwaanyị ndị naijiria na asọmpi nations cup nke ụmụ nwaanyị Malawi onyewe aka super falcons non ekele mgbe gị gbuche maka ịkpara anya aka n'igwe ọ na-eme ọrụ maka na ụmụ nwaanyị akụkọ n'ihe n'ofe mgbe nke aka n'egwu ekele gị maka isonyere anyị chinedu chukwu bụ aha mbewo

0: jama'a masu sauraro mu barkanku da warhaka ina muku maraba da zuwa cikin sabon shirin na bangaskiyan Krista inda zamu yi nazari a cikin tafin Yahaya yau a nazo sauraro malamin nan Reverend Delhatu Audu na Radio Edward
1: in duniya ta kifi ko sani sai da takini kafin da kifi da ku na duniya ne da duniya ta so abinta amma saboda ku ba na duniya bane na kuma zabe ku daga duniya shi yasa duniya take kin ku ku tuna da maganar da na yi muku cewa bawa baya bin ubangijinsa in kun tsananta mini ku ma za ku tsananta muku da sun kiyaye maganata da sai su kiyaye ta kuma duk wannan za su yi muku saboda sunana don ba su san wanda ya aiko ni ba da ba domin na zo na yi musu magana ba da ba su da zunubi amma yanzu kam ba su da wani hanzari a kan zunubinsu wanda ya ki ni ya ki ubana ma da ba domin na yi ayyuka a cikinsu da ba wanda ya taɓa yi sai ni ba da ba su da zunubi amma yanzu sun gani sun kuma ki ni ni da ubana duka an yi wannan kuwa domin a cika maganar da ke rubuta cikin shari'ar su cewa sun ki ni ba dalili amma sa'ad da mai taimako ya zo wanda zan aiko muku daga wurin uba wato ruhu na gaskiya mai fitowa daga wurin uba shi ne zai shaida ni ko ma shaidu ne domin tun farko kuke tare da ni Yahaya sura ta 16 na faɗa muku duk wannan ne domin in kawar muku da sanadin tuntube za su tushe ku daga jama'a hakika lokaci ma na zuwa da kowa ya kashe ku zai zaci bautar Allah yake yi za su yi haka ne kuwa domin ba su san uba ko ni ba na faɗa muku waɗannan abubuwa ne domin in lokacin su yayi ku tuna na faɗa muku ban faɗa muku abubuwan nan tun da farko ba domin ina tare da ku yanzu kuwa za ni wurin wanda ya aiko ni duk da haka a cikinku ba wanda ya tambaye ni ina za ka amma saboda na faɗa muku waɗannan abubuwa ga shi baƙin ciki ya cika zuciyarku duk da haka ina gaya muku gaskiya ya fiye muku in tafi domin in ban tafi ba mai taimakon nan ba zai zo gare ku ba in kuwa na tafi zan aiko shi gare ku sa'ad da kuwa ya zo zai faɗakar da duniya a kan zunubi da adalci da kuma hukunci wato a kan zunubi domin ba su gaskata da ni ba a kan adalci don za ni wurin uba ba kuwa za ku ƙara ganina ba a kan hukunci kuma domin an yanke wa mai mulkin duniyan nan hukunci ina da sauran abubuwa da yawa da zan gaya muku tukuna amma ba za ku iya ɗaukar su a yanzu ba sa'ad da kuwa ruhu na gaskiya ya zo zai bishe ku cikin dukkan gaskiya domin ba zai yi magana don kansa ba sai dai duk abin da ya ji shi zai faɗa zai kuma sanar da ku al'amuran da za su auku zai ɗaukaka ni domin zai ɗauko daga cikin abin da ke nawa ya sanar da ku duk abin da uba ke da shi nawa ne shi yasa na ce zai ɗauko daga cikin abin da ke nawa ya sanar da ku bayan ɗan lokaci kaɗan ba za ku gani ba bayan ɗan lokaci kaɗan kuma za ku gani sai waɗansu almajiransa suka ce wa juna me yake nufi da ce mana bayan ɗan lokaci kaɗan ba za ku gani ba bayan ɗan lokaci kaɗan kuma za ku gani da kuma cewa domin za ni wurin uba suka ce me yake nufi da bayan ɗan lokaci kaɗan din ai ba mu san abin da yake faɗa ba Yesu kuwa ya sani suna so su tambaye shi sai ya ce musu wato kuna tambayar juna ne abin da nake nufi da cewa bayan ɗan lokaci kaɗan ba za ku gani ba bayan ɗan lokaci kaɗan kuma za ku gani lalle hakika ina gaya muku za ku yi kuka da kuma gungi amma duniya za ta yi farin ciki za ku yi baƙin ciki amma baƙin cikin ku zai koma farin ciki idan mace na naƙuda takan sha wuya don lokacin haihuwarta ya yi amma da zarar ta haifi jinjirin ba ta ƙara tunawa da wahalar da fita domin murnar an sami baƙon duniya haka kuma yanzu kuke tare da baƙin ciki amma zan sake ganin ku sa'annan zuciyarku za ta yi fari ba ko mai tauke muku farin cikinku a ran nan ba za ku yi mana wata tambaya ba lalle hakika ina gaya muku komai kuka roki uba zai ba ku saboda sunana. Har yanzu dai ba ku roki komai da sunana ba. Ku roka za ku samu, domin farin cikinku ya zama cikakke. Duk wannan na faɗa muku da misalai ne. Lokaci na zuwa da ba zan ƙara faɗa muku komai da misalai ba, sai dai in ba ku labarin uba a sarari. A ran nan za ku yi roko da sunana. Ban ko ce muku zan roƙar muku uba ba, domin shi uban kansa na ƙaunar ku, domin kun ƙaunace ni, kun kuma gaggata daga wurin uban na fito. Daga wurin uban ne na fito, na shigo duniya, har wa yau kuma zan bar duniya in koma wurin uba. Sai almajiransa suka ce, yawwa, yanzu ne fa kake magana a sarari ba da misali ba. Yanzu ne muka tabbata ka san komai, ba sai wani ya tambaye ka ba. Taka muka gaggata daga wurin Allah ka fito. Yesu ya amsa musu ya ce, ashe, yanzu kun gaggata? To, lokaci na zuwa, har ma ya yi, da za a warwatsa ku, kowa ya koma gidansu, ku bar ni ne kaɗai. Duk da haka kuwa ba ni kaɗai nake ba, domin uba na tare da ni. Na faɗa muku wannan ne, domin a gare ni ku sami salama. A duniya kuna shan wuya, amma dai ku yi farin ciki. Ai, na yi nasara da duniya. Yahaya Sura ta 17. Da Yesu ya faɗa haka, sai ya ɗaga kai sama ya ce, ya uba, lokaci ya yi, ka ɗaukaka ɗanka domin kan ya ɗaukaka ka. Tunda ka ba shi iko a kan dukkan ‘yan Adam, ya ba da rai madawwami ga duk waɗanda ka ba shi. Rai madawwami kuwa shi ne ka san ka Allah makaɗaici na gaskiya, da kuma Yesu Almasihu da ka aiko. Na ɗaukaka ka a duniya, da yake na cika aikin da ka bani in yi. Yanzu kuma, ya uba, ka ɗaukaka ni zuwa ga zatinka da ɗaukakan nan da nake da ita tare da kai, tun kafin duniya ta kasance. Na bayyana sunanka ga mutanen da ka bani daga cikin duniya. Dama naka ne, ka kuwa bani su, sun kuma kiyaye maganarka. Yanzu kuwa sun san duk iyakar abin da ka bani daga gare ka yake. Domin kuwa maganar da ka faɗa mini na faɗa musu, sun kuwa karɓa, sun kuma san hakika na fito daga wurinka ne, sun kuma gaskata kai ne ka aiko ni. Ni roƙo nake yi domin su, ba duniya nake roƙawa ba, sai dai su waɗanda ka bani, domin su naka ne. Dukkan nawa naka ne, duk naka kuma nawa ne, don kuma ɗaukaka ni a zukatansu. Yanzu kuma ba sauran zamana a duniya, amma waɗannan a duniya suke, ni ko ina zuwa wurinka. Ya uba mai tsarki, ka kiyaye su da ikon sunanka da ka bani, su zama ɗaya kamar yadda muke. Duk sa'ad da nake tare da su, na kiyaye su da ikon sunanka da ka bani, na kare su, ba kuwa wani su bai halaka, sai dai halakakken nan, domin nasu ya cika. Amma yanzu ina zuwa wurinka, ina faɗar wannan magana tun ina duniya, domin farin ciki na ya zama cikakke a zukatansu. Na faɗa musu maganarka, duniya kuwa ta ƙi su, domin su ba na duniya ba ne, kamar yadda ni ma ba na duniya ba ne. Ba na roƙonka ka ɗauke su daga duniya, sai dai ka kare su daga mugun nan. Su ba na duniya ba ne, kamar yadda ni ma ba na duniya ba ne. Ka tsarkake su cikin gaskiya, maganarka ita ce gaskiya. Kamar yadda ka aiko ni duniya, haka ne ma na aike su duniya. Saboda su ne nake miƙa kaina, domin su ma a tsarkake su cikin gaskiya. Ba kuwa waɗannan kaɗai nake roƙawa ba, har ma masu gaggatawa da ni ta maganarsu, domin dukkansu su zama ɗaya, kamar yadda kai, ya uba, kake cikina, ni kuma nake cikinka. Haka su ma su kasance cikinmu, domin duniya ta gaggata cewa kai ne ka aiko ni. Ɗaukakar da ka yi mini, ita na yi musu, domin su zama ɗaya kamar yadda muke ɗaya. Ni a cikinsu, kai kuma a cikina, domin su zama ɗaya sosai. Duniya ta gane kai ne ka aiko ni, ta kuma gane ka ƙaunace su kamar yadda ka ƙaunace ni. Ya uba, ina so waɗanda ka bani su ma su kasance tare da ni inda nake, su dubi ɗaukakata da kai mini, domin ka kaunace ni tun ba a halarci duniya ba. Ya Uba mai adalci, duniya kam bata san ka ba, amma ni na san ka. Waɗannan kuma sun sani kai ne ka aiko ni. Na sanar da su sunanka, zan kuma sanar domin kaunar da kai mini ta kasance a cikin su, ni ma in kasance cikin su. Yahaya Sura ta 18. Bayan Yesu ya yi maganan nan, ya fita shi da almajiransa zuwa hayin rafin Kidron, inda wani lambo yake, ya kuma shiga da almajiransa. Yahuza ma wanda ya bashe shi ya san wurin, domin Yesu ya saba haɗuwa da almajiransa a can. Yahuza kuwa bayan ya ɗauko ƙungiyar soja da waɗansu dogaran haikali daga manyan firistoci da Farisiyawa, suka zo wurin riƙe da fitillu da jiniyoyi da makamai. Yesu kuwa da ya san duk abin da zai same shi, ya yi gaba ya ce musu, wa kuke nema? Suka amsa masa suka ce, Yesu Banazare. Yesu ya ce musu, ni ne. Yahuza kuwa da ya bashe shi na tsaye tare da su, da Yesu ya ce musu ni ne, suka ja da baya har suka faɗi. Sai ya sake tambayar su, wa kuke nema? Suka ce, Yesu Banazare. Yesu ya amsa ya ce, ai, na gaya muku ni ne, in kuwa ni kuke nema, ku bar waɗannan su tafi. Wannan kuwa domin a cika maganar da ya yi ne cewa, a cikin waɗanda ka bani ban yarda ko ɗaya ba. Bitrus kuwa da yake yana da takobi, ya zaro ya kai wa bawan babban firist sara, ya ɗauke masa kunninsa na dama, sunan bawan Malkus. Sai Yesu ya ce wa Bitrus, mai da takobin takobi, ba sai in sha ƙoƙon da Uba ya bani in sha ba? Sai ƙungiyar soja da shugabansu da dogaran nan na Yahudawa suka kama Yesu, suka ɗaure shi, suka tafi da shi wurin Hanana da fari, don shi surukin Kayafa ne, wanda yake shi ne babban firist a shekarar nan. Kayafa kuwa shi ne ya yi wa Yahudawa shawara cewa ya fiye musu mutum ɗaya ya mutu saboda jama'a. Sai Bitrus ya bi bayan Yesu, haka kuma wani almajiri. Almajirin nan kuwa sananne ne ga babban firist. Sai ya shiga har gidan babban firist ɗin tare da Yesu. Bitrus kuwa ya tsaya a bakin ƙofa daga waje. Sai ɗaya almajirin da ke sananne ga babban firist ya fita, ya yi magana da wanda ke jiran ƙofa, sa'an nan ya shigo da Bitrus. Baranyar da ke jiran ƙofar kuwa ta ce wa Bitrus, anya, kai ma ba cikin almajiran mutumin nan kake ba? Ya ce, a'a, ba na ciki. To, barori da dogaran haikali kuwa sun hura wutar gawayi, don ana sanyi, suna tsaitsaye suna jin wutar. Bitrus ma na tsaye tare da su yana jin wutar. Sai babban firist ya tuhumi Yesu a kan almajiransa da kuma koyarwa ta sa. Yesu ya amsa masa ya ce, ai, na yi wa duniya magana a bayyane, na kuma sha koyarwa a majami'u da haikali, inda Yahudawa duka sukan taru, ban faɗi komai a boye ba. Don me kake tuhuma ta? Tuhumi waɗanda suka saurare ni a kan abin da na faɗa musu. Ai, su sun san abin da na faɗa. Da ya faɗi haka, wani daga cikin dogaran da ke tsaye kusa ya mari Yesu ya ce, haka za ka amsa wa babban firist? Yesu ya amsa masa ya ce, in na faɗi mugun abu, ba da shaida kan haka, in kuwa daidai na faɗa, to don me za ka mare ni?

fadar ba wai dan kada su kazantu su kasa cin jibin ketarewa saboda haka Bilatus ya fito wajen su ya ce wace tsara kuka kawo akan mutumin nan sai suka amsa masa suka ce da wannan ba mai laifi ba ne ai da ba mu kwashe shi gare ka ba Bilatus ya ce musu ku tafi da shi da kanku mana ku hukunta shi bisa ga shari'ar ku sai Yahudawa suka ce masa ai ba mu da ikon zartar da hukuncin kisa a kan kowa wannan kuwa don a cika maganar da Yesu ya yi ne wadda ta kwatanta irin mutuwar da zai yi sai Bilatus ya koma cikin fada ya kira Yesu ya ce masa ashe kai din nan kai ne sarkin Yahudawa Yesu ya amsa ya ce wato wannan fadarka ce ko kuwa waɗansu ne suka ce da ni haka a wurinka Bilatus ya amsa ya ce ni ba Yahudi ne ai jama'arku da manyan firistoci su ne suka bashe ka gare ni me kai Yesu ya amsa ya ce mulkina ba na duniyan nan ba ne da mulkina na duniyan nan ne da barorina za su yi yaƙi kada a bashe ni ga Yahudawa amma hakika mulkina ba daga nan yake ba sai Bilatus ya ce masa wato ashe sarki ne kai Yesu ya amsa ya ce yadda ka faɗa ni sarki ne domin haka musamman aka haife ni don haka kuma musamman na shigo duniya domin in shaidi gaskiya kowane mai ƙaunar gaskiya yakan saurari muryata Bilatus zai ce masa mecece gaskiya bayan ya faɗa haka ya sake fitowa wurin Yahudawa ya ce musu ni kam ban same shi da wani laifi ba amma dai kuna da wata al'ada in idin ƙetarewa ya yi nakan sakar muku mutum ɗaya to kuna so in sakar muku sarkin Yahudawa sai suka sake ɗaukar kururuwa suna cewa a'a ba wannan ba sai dai Barabbas Barabbas ɗin nan kuwa ɗan faki ne

0: Tanuru Islam da kin agege kamar wani irin kira musamman zaka yi zuwa ga iyaye game da kula da yaya su kasance suna zuwa makaranta kamar yadda ya kamata
1: Allah barko ta saka maka da alkhairi wato kira da zai yi wa iyaye wannan yara da amana ki auyen to wani kulubi yanzu ba ku wani abu da ke cewa tuwa kore kamar tarbiyyar yaya maza da mata tarbiyyar tarbiyyar barewa dan hakiki muna fuskantar nanu bare da gurbin yadda tarbiyyar yara kilalacewa wannan bai ko sarkin hukumar Yarbawa ya kira mu da mu fige sarkin Yarbawa da sarkin Hausawa ya kira mu da zauna da malamai da libabai ya ga kunni ya ayi mu kada Hausa kai dan yaro ya samu tarbiyya ta addini to ba abubuwa da su tauki to wannan na kira ga iyaye ba ku ce da makarantun kokon karai amma a hada da wata rana za mu koma ga Allah idan ka sa tarbi muna da wannan karatun addini da shi za su mana addu'a ban ce ya fanci ban ce karai makarantun kokon ba ayi wannan makarantun kokon makarantun ta addini haka kamar misali mutum yake yake guda biyu ko ina zai yi zo ina karatun addini da karatun duniya to dan ka ina kira iyaye ku mai da hankali ga wadannan yara domin amana ne domin malamai suke ji alkiyama kafin a fara sai yaro a tambaye shi yaro yaya kai da iyayenka sai yayi wa iyayenka kuwa sai za ga cikin uba a ce uba ku da yin tarbiyya kai wa yayanka domin Allah ta kwatara idan ya tashi yin magana cewa ya ba mu da sai ya ya fara kalmar ne ya abu kyauta wani Allah ta'ala bai bashi ba wani kudin sa da komai ma Allah ta'ala bai bashi aiwa ba a sai kenan tarbiyya babban lamari ne babu wani abu da za mu fawo yaran ne saboda tarbiyya ko ba za su samu tarbiyya ba sai da tsarin makarantu da Islamu da tata da addini wadannan maruma da idan suke da makarantun Islamiyya taimakon ku suke domin kai da ka haifa da kai ne ya kamata ka tsaya ka karanta da danka sai ka zama wani guzuri sa ba za ka yi sabon sukuni haka ba sai ka ɗauka ka kai wa ɗalibi ke karantar maka da danka kaga dole ne ka ba shi cikakken goyon baya domin a samu abin da ake so daga iyaye mu mai da hankali ga waɗannan yara amana ne a wuyan mu Allah farko ta ce lallah ya mun kuma tuwaddu amana ila ahliha ka ci waɗannan amana ne aje shi daidai ka mai da shi zuwa ga ahli Allah ta'ala ba mu dacewa
0: har yanzu malam wani kira za ka ga su ɗaliban
1: to ɗalibai ma suna da nasu saboda yanzu ko duk wata makaranta ta ta salamai garin ayyuki to ka duba ne iri daidai yanzu misali da za ka zo rabin aji rauda kaga a cikin yake aji daya a cikin yake aji uku aji hudu to daga an zo aji biyar shida sai ga makaranta aji ya zinze ne ne matsalar yara suna girma sai ga kwata-kwata su rayuwarsu ba ta islamiyya suke ba sama ma yaran maza ya za ka duk maka za ka faɗi yawa yaran mata sun yawa su suke da yawa a makarantu yaro mai makon lokacin da yake taso ya riga ya zabo ya fara balaga ya kamata ya mai da hankali a wani lokaci da zai iya fahimtar karatu to a wani lokaci da zai fara gudugudu kura ka yara maza wannan shugabannin makarantu da kuma hadu kowa na kawo wannan kalubale daga waɗannan yara don kullum zai gare su domin hudun nan yau da muke karantar ba da limamai da suke ba da sallah ko wata rana ba ne su ba mu ba ne ko waɗannan yara ku ne manyan gobe to ina ka waye ya ka wannan duka sai ku kan karatu ku abin da ya kamata wata rana ku zama dattawa kwarai amma na ka waye ya ka ce ku ce ba za ku yi karatu ba wata rana ku zama dattawa kuma kaga zama dattawa babu karatu to da ka ina kira yara ku ga kaman girman nan kaman abin da ma kafin ka hankara ya cin maka daga yara ku mai da hankali ku yi karatu domin wata rana ku ne saboda ga sunan yanzu mun zo mun gaji wasu sun tafi sun koma ga Allah to mun ma wata rana za mu tafi mu bakkuri wata rana ku ne malaman ku ne limaman ku ne alƙalan ku ne jere dan kusa ku da su an fara da al'umma ku fa anan musulmi da musulmai
0: karshe malam Abubakar Abdullahi shugaban makarantar Nurul Islam da ke Agege wani kira za ka yanzu zuwa ga mutanen Agege
1: wani Agege alhamdulillah mutanen arziki ne mutanen alkhairi wa uba sarkin Hausawa Alhaji Musa da wankare Allah kara masa lafiya saboda dan cijo ne mai so zama lafiya mai kokarin haɗa kan mutane babu wani al'amari da zai taso na addini idan muka kai ga wannan dattijo wallahi sai ya saurara sai ya wawaye mu kaga ko wannan waliman ma dattijo yana fama da lalura amma sai da aka fi samu labari daga ta hannun dama sai sai da aka masa lalura a wannan safi saboda ita wuzo ga wannan walima haka kira da zai yi wa mutanen ayyuki mutanen ayyuki mutanen na arziki kira da zan mana mu haɗa kai Allah farko ta ran nan wurin ne zaman mu Allah ne haɗa mu a nan wurin Allah farko ta wannan yazo daga Kano wannan yazo daga Taraba wannan yazo daga Sokoto muku zo muka haɗu haka mu haɗa kanmu wannan haɗin kai zamu yi cin nasara domin bai da za a yi a ce ku zo jihar mutane ku zauna ke kuma ba ku da haɗin kai idan mun yi haɗin kai mutane yi wallahi za mu fi inda mutane
2: kira baka da wannan tsohon ciwon sanyin na mara. Idan mutum yana fama da matsala akan cututtuka waɗanda suke daskarewa a mara, kamar irin ƙaiƙayi irin na gaba da kuma cututtuka irin na amosani na cikin jini da amosanin mara, haka za ka je kai fitsarinsa inda ka san yayin riɗi. Idan mutum yana zuwa ga iyali yana saurin inzali, idan ka ci maganin nan sai ka ce tunda kake a duniya baka taɓa cin maganin ƙarfi a rayuwarka irin wannan maganin ba, domin yana tada al'auratin miji ta miƙe ta ƙarfi. Idan ka ci wannan maganin za ka yi shekara 40 baka ƙarasa fidda kuɗi ka sai maganin ƙarfin gaba ba. Idan ka sai wannan maganin ka sha, in dai ɓangaren da ya shafi ƙarfi ne, to da izinin Allah sai dai ka fidda kuɗi ka sai wani magani amma ba na ƙarfin gaba ba. Idan ka yi amfani da wannan maganin mai suna maza tsaye, idan ka yi amfani da shi yana narka dukkan wasu ƙwayoyin cututtuka ya shiga cikin jijiyoyin al'aurarka, ya miƙar da su sai ƙarfi da izinin Allah. Idan mutum ya yi amfani da wannan maganin mai suna maza tsaye, yana sa gaban mutum ya tsaye ƙarfi ya kauri sosai. Idan mutum ya yi amfani da wannan maganin mai suna maza tsaye, to da izinin Allah idan ka yi amfani da shi lokacin da kai inzali, to daga lokacin za ka ji wani sabon ƙarfi ya zo maka. In kai amfani da wannan maganin mai suna maza tsaye, to da izinin Allah sai dai kai kai bacci amma ba dai gaban kai bacci ba. Wannan maganin a duk inda kake a duniya, a duk inda kake a Afirka, a duk inda kake a fadin tarayyar mu ta Najeriya, idan ka kira ni ka ce sarkin saiwar Afirka, dan masanin maganin gargajiya na Najeriya, maganin nan muke bukata wanda idan mutum yana da ciwon suga ya hana shi ƙarfi ko kuma ya rike mai jijiyoyin al'aura, idan mutum ya sha wannan maganin ko nonon uwa ne taba gaban ka, da izinin Allah idan ka ci maganin nan sai gaban ka ya miƙe yayi ƙarfin da baka taba tsammani ba a rayuwarka. Ina nan a Abbatuwa a nan a Trailer Park gab da fadar sarkin Fulani. Ga mai neman ƙarin bayani ka neme ni a lambobin wayata kamar haka: 080 34 30 0307, 080 34 30 0307. A duk inda kake a duniya ka kira ni a waya, zan tura ma da magani kuma za ka samu maganin mu cikin aminci da izinin Allah, domin mun ba mutane maganin nan ban san iya cututtukan da aka yi mun akan wannan maganin mai suna maza tsaye ba.

0: Hello.
1: Hello.
0: Salamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam.
0: Wa ke magana daga ina? Na'am.
1: Barka da wuri.
0: Yawa, barka dai, wa ke magana daga ina?
1: Kana magana da Talatu Bashi dan Bujera Kokona ba.
0: To masha Allah, muna godiya da shigowanka shine gidan abokin hira. Alhamdulillah, zaka ansa tambaya ne? Ai hakan shine tabakidi tabakaratu can an musu irin nasu kuma ga irin naku mu da momu mu nishadantar da ku mu fadakar da ku mu kace tambayoyi guda biyar muke da su wace zaka ansa muna da lamba 1 2 sani ni babu ba ban sa wancan ba kuma ku bar mu ba. Hello.
1: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam, wa ke magana daga ina? Lafiya kalau. Muna kai. Wa ke magana?
1: Kana magana da Rilwan Lawan.
0: Rilwan Lawan daga ina? To jakan da yake kana sauraron mu?
1: Ina sauraron.
0: Ka ji muhawaran da aka yi a group din abokin hira? Akwai gyara ko kuma komai ya tafi daidai? A to barka da zuwa. To ga lambobi guda shi. Lamba ta daya. In ka ci na sha. In ka ci na ci na sha ka sha ka da samu. Kala da biyu daure da daure kara samu daure daure daure daban da daure
1: daure
0: daban da daure wato muna godiya ni kai na Allah ne. Hello. Na'am. Wa alaikum assalam, wa ke magana daga ina?
1: Ana mura da Abdullahi ko daga nan san Kwakuta.
0: To muna jin ka. To wace lamba zaka ansa? Muna da lambobi 6. Duk da dai an ansa barin baka ko kai ma zaka ansa. Okay, ina jin ba ansa ba. Kura daban. Kura daban da kura. Kura daban da kura. Zaɓo wata lambar. Gatan zuma da kura. Wallahi wannan kuma wani ma ya ansa ta da. Gatan zuma da kura wani ya ansa da. Hello. Hello. Wa alaikum assalam. Shine an ansa. Na'am. Wai falwaya me ye sunan falwaya ne da Hausa? Masha Allah, to ni dai ina tare da kai. Amma su me suka ce a can? To muna godiya. Da biyar ko? Me haƙurin kaɗan. Amma ba haka muka saka ba, gaskiya ba haka muke so ba, amma ta wani bangaren haka ne, amma ba haka muke so mu ji ba.

0: nkan ta se ni agbajoba ni moran ni e ko to di pe o di ohun ti apa oni ka mo e se sa hello e kuro le o oruko yin ati bi te tin pe hello e kuro le oruko yin ati bi te tin pe
1: alagba bi npolo yedepo lati bole tin pe lati ikeja o ye dasin to wa nle olukile nwe ewu sale

0: yo le wole ku le wo
1: kilo de ton tiraka tori ko fe gbe mattress koja nje o mo pe o le sunrun to dara lori mattress to wa ninu apoti
0: duro apoti kere yi je mattress to kun lo to
1: be ni mattress restorer ati compressor lati le se vitafoam ni
0: ha o mo nfe si o nto bi si looto o
1: looto ni itura nla ninu apoti kekere kan o rorun lati gbe o se gbe koja lenu le kuturo lai si wahala ninu
0: o si ri bi ere wi pe o duro daada looto koda o rorun daada
1: be ni pelu mattress restorer ati compressor so orun itura pelu ijera mattress vitafoam ninu apoti itunu irorun ati niye lori gbogbo re ninu apoti kan vitafoam ona igbesi aye to dara

adupe lowo eledumare oba alaanu to tun fi anu re showa di akoko ta wa yi ati gbogbo lo leto leto ti o ja rogun ti o ja rote ti o ja rila ilo nipinle eko tori pe bi ta ba tin je ta ba tin mu ni ilu eni bele bi eni gbe bi ta ba tin je ta ba tin mu tokun eni bale nbe a gboro soko gulu tu oro sibe a gboro soko banuje sibe a gboro soro alfasha sibe afika ma fa adua ka ma fi ran lowo ni adufa fun ilu eko terunje tomo nje tajeji nje gugu apata la nipa lati ko inu daba soke ipinle eko ile ti awa yi ta mo si center of excellence ilu eko arobisa legbe legbe eko ele yin eniyan wa o eko afomi eniyan se ku ko le da ti kaluku wa n ba ka ka kiri keledua ko de ise kaluku wa ko de lade o eto yin eto wa eko le na nlo gori afefe o oku apo eko ele ko aku ojo ya ku owara ojo aku wini wini aku ogini ti yo ba wa lara mu amoran akoko nbe eda fugo nte larugbo nle eja moju to won daada eja moju to won daada ki gbogbo ti won ma lo ka daju bi pe amoju to dara dara ki asi ma se ayewu fun won lori kore o to ba tin gbona awon ti gbona oju gbona eko gbona ati be lo eje ka won mo awon baba ki won ma mu won ya ki won ma mu tori alafia o se koko se pataki e ko ele le kan se je n jabo ise gomina o gomina bajide sanwo odu to ran mi sin ki won ba ti won tun se laarin ose yi ka tun jabo re fun gbogbo ara ile pelu ati leyin commissioner tori se eto riyan atogbon nda gbo ni gbo moto so ati ajo tori se eto royin atogbon nda ni ipinle eko lapapo eje n dato mi die na ngba mbade imu lokokun ejeje lati jabo ise gomina abajide sanwo olu ati wakeji wo dr kadri obafemi amza tabrufata abdugafa lukomi adeyemi adesan lulu tu mi en leku kale.

ta soro aje lai si idiwo abi ifoya kokan akoko oru re ni the subnational government in Nigeria comprehensive greenhouse gas registry akoko oru re ni ye fi mo pe policy making ikoloni improving transparency and accountability ikoloni ati daju ni pe kaluku ajegbadu odumodo ijoba wa ara wa bi e bi ti se wa labe ebe yin won ni ojo ojo se koko ojo ojo se pati pataki se ri oju ona with e and newly constructed disposal platform to be ni olusosun won ti se atunse inauguration nti bere lati rehabilitate oju ona ti gbogbo awon oko kole kodo ti nko do ti lo ni olusosun disposal facility ojota lati daju ri pe oko akole kodo ti wo be oko ile o si jade nlogan dokita mu iwa gbadige se adari ajo lo ma lo sa kujuwe project na gege strategic intervention e ti

waju o digbo ohun buruku digbo gbemo na so o fi die mule oni ko si ohun ija ti a le se si wa ki o gbese ku buruko ki o subuluwa arukarun ko yo si mo ago wa oni ahon ka to ba dide lodi si wa ni idajo na la ma da lebi ebi bibili ki so niyan ko si ohun ija ti a le se si wa ki o sise awon ka won to ba dide si wa ni idajo la o da lebi o tu fo fere o ni buburu ko ki o subuluwa arun kan kan ki o sumo ago wa egbarun yo subu ni apa otun egbarun yo subu ni apa osi ki ki oju wa la o fi ma ri ere awon ni se bi o lo awon la to wa gege bi leri e pe awa ta je omo e pe o pa wa mo bi eyin oju e ko wa to wa ko ge wa ko ti wa leyin bi a se nwonu awon eto wa gbogbo lo lati si titi di ago mejila oru emi pelu ina ni abiodun folon so ni bayi a ma lo si ori eto eto yin opo igbala fun ti asale tito ni bi a ti ma se niyan ta ba pada di a to ma so awon eto eti ati ni fun igbala do ise igbagbe abiodun folon so ni oro eto lo fa wa fun ti akoko ni yen oni ipe kosun ija ti a se lodi si wa ti o sise awon ka won to ba dide lodi si wa ni idajo na la ba dale oro ni olodun lo fun wa a si gbodo lo yen ni won pe rema

0: hallelujah bo pa se bi wori oluwa gbogbo en te gbo mi ni wakati e o ni sesin ese aye o ni se o ese o ni se ni gbogbo ona o jere olodun o jere omo mama ati bere ise adua lori awon omo ati bere lati lasan ni lati bere adua lori omo sa oluwa ni ka sise lori awon omo gbogbo en ti jere omo wuli kan wa sinu ijo wa bi lati pa e o mo mo lomu mi ni so tan ti o se tebi wuli e wa sinu ijo wa o ni lo pade ta won se lowo won gbe ma won gbe ma nkan wa nigba ta won se bere si si oda won won gbe ma nkan wa oni ma yen ni le dada olodun bless e ma godo ikeja ka kire olodun bless e god e wa ta won ko mi mo to to to wa la de ni o mi bi no baba e so ro ri ninu program oni gba to e won kan lori a daddy won je pe daddy e ma pray oni wa so fe to e pray I don't disturb myself when I pray my heart and go answer o boni tin da wuli lo wuli de so to be so kaluku lo oni wa oni kere kere o travel abroad gun gan ali aisan kankan de gba oni aisan yen de bere sita gbo property o de bere sita gbo property o ta kini o ta ki gbo property to ni lo ta eyo kan lo wa pada fun nigba to ma pada ya gbogbo aisan yo lo o wa se wa lati gbe gbe lo sibi ti adua tin da won to wa pada gbe leni to mu wa ba o ni igba yen to wa pada mu wa lo ba o ni pe lo wa lo lo wa so pe o wa gba ba yen wo ri ni a bo won so pe gbe ka bere adua gba yen o lo won o mo pe aye a ma mi yan ah bo sure aye o ni mi o baba ko se to koja adawo enikan wa ni Nigeria e olowo oni bi agbana ba wonu onje ohun to wonu owo yo je yo bi yo tu jade ni gba agbana de ah mama baba e gbo mi e mo ta oro mi nu ohun ti mo so fun ni pe mo fi ale sere mo wo bi eni pe o ti arrive onile oni moto oni gbogbo on lenu oni fun o le kana eyan ma fi ale sinu adua ni e dide abi ama dide ya gbadua ki se gba te yan ba logun nikan ni ma pray eyan ma pray ko ba logun o gbo ti mo so ki se gba te yan ba sunkun le yan ma gbadua eyan ma pray ko ba sunkun ki se gba te yan ba so nkan nu le yan ma gbadua eyan ma pray ko ba so nkan nu dide eyan abi ama le lose tin bo le ni wakati e lo wa picture awon mo yi e je pade Jesu Oluwa lola nibo lati pade to ba de mo se last bus stop bere address number 27 Awoni Street off you to ni lo mo se la go mesan la ro la picture awon mo re ni ko ma bubo mi ni mo fe gba picture awon re a fe gbadua fun won ni o gbadua ko mo ba gbadua e ja lo gbadua sin mo pada bo ja wo lu adua lo mai pa ready o ye mo se pada bo tori ma gbadua fun God bless you
1: amiran wa ni lara mi so be
2: Marcus this is a sacrifice on me
1: eyin kan mo ri be o be kin tu fun e
2: Do you want me to explain further?
1: Brother, to two.
2: Please pray first before I explain.
1: Amiran wa ni lara mi so be.
2: Spirit, Marcus, this is our sacrificial meat.
1: Ti ami e ba wa lara ko de kiti awon ajebe amusese ko dondo ko de bada ko dayo ko de lu oyibo. Bi to won ti Nigeria ba bere le America o ti mi o ti bere.
2: Anyway, Nigeria.
1: Bi ami e ba nbe lara re ogun aje o le se nu aye.
2: If you have that
1: Bi ami e ba nbe lara re ogun awe awe le ye o le se nu aye. Adua yare eyi ta jare e gbadura bi osin woli e gbadura bi osin woli
2: pray like a mad prophet
1: oruko Jesus
2: what the name of Jesus
1: e gbo beti wi ma je mu abi amadide
2: the government of the nation your name
1: ika odaju to be former mi ni wo je Eje ko ku kojo to mo to pe. Odo ko pa pe eje ko faye le. Ta lo la dua oya. Ma je mo abi ama dide. Ika daju to pe fun ama mi ni woje. Kojo to mo to pe. Eje faye le.
3: Maja Moabi Amadide.
4: Elebo se kalabolea.
1: Bala bala.
4: But I told Whitey, Mabo. Up at door, go in the back feet with more cool. Whatever. Up at door, go. Or go lay yard at that door, go. Mokobi will leave Taransha. It can only be near a Lubaye. Tony Wama, John, a quick one is.
3: Lossa gaga ni mo ikaye ko faye la
4: akori bo se be toke na njo tori bi ta ti bi o won so ni yawo kan be orogun le ya re ni nbo oja o mi mo mi ri ori o rebu ba anda kava sandalia eni lo bo o
3: Bẹ́ẹ̀ni Ọlọ́run má jẹ̀mú sọ.
4: Ìwọ tó ní ẹ̀kọ́ tí mo pè yí tó sì wá mẹ́ tó bá wà wájú ìgbàdúrà yìí. Ó ṣe ra rẹ ní kàtó pọ̀. Ẹnẹ bọ́ yẹ sókè kẹ́kẹ́ ọkùnrin gba dáadáa. Ẹ ké
3: ta ló fẹ́ fún àyè má mi ní má tẹ̀lé jẹ́.
4: Read me one, God, I'm a witness.

0: ni ka play
1: o ti ba so na fe ipo obi ni ka play jo
0: seyin le jo ni e n tiro e n tepa e wa n da soro ijo
1: ah de ro nke lenu e emi ti fo kanu ija le oni e da yan mo
2: be le o ki lo fa to to mi
0: eh baba eyin na ti so palu ohun ti awon eyan so ni pe ofo ara to ti pe lara yin ti ba isan egungun ati eran ara yin je
2: baba ngba te ni dogi lojo se o gbo ni ogbogi baba ngba du ami gba mo so palu
1: to je pa lo lo yo mi lo wa n te koluba mo bo lo wa ara tita oro si so mi daga ara bayi atelese to wa mi le mo iye ti da ti se ewo ni kayan ma ta gege bi keke mario olorun gba wa lowo isan fini pamo awa finish si ide mi ja oju to ba fakoko eni sofo aje igun wa lodo baba agba baba agba wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abanojeru ikotun lagos state ero bani soro won 08068216859 le kan si 08068216859 deru nke o si na igbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu
3: oruko ni ni baba agba teni bed loju ilu maka onisegun ibile to fi wi ati gbosho mara ilore mo ki gbugbu awon baba mama atawon aburu wi pe a o ni faisan lugba
4: a wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abaraje road ikotun mo ni ero ibanisoro wa ni 08068216859 08068216859
3: lori awon aisan kan si kin ta ma soro ni pe ni aisan mu so tabi wo to ni awo ka be aro mole egun mo ni ki lopolopo to ma nfa to ni gbalo mi o ma to ma nfa bo se rin ta ti rin dogun oni pe opolopo mi to ti siburi abe to ti ni jamba moto ri abe to ti sise boya na lo nda to ti faragba ina orisirisi awon nkan lo le se okufa wahala to le fa pe ki ati rin ki o dogun ki ati bere sagua ko di oran mo ni wo to ba ti ni apere pe boya ara ro mi apariro ese kikan elomi o ma rin lo ba iba to ma bo lese to fe jabo to ba ti lawon apere tete mo ri pe aisan tabi arun lo nbo nu agbo ara re ni ati ro dogun ibadi ko ma bo so ni gbogbo igba kati ro dogun ke ti o ma pariwo kaya o ma lu pipipi elomi aya ro ma ja ni elomi apaka ara lati oke de sale ni ofuta ita elomi igan gbogbo nkan ni ma ma ti pipipi nu agbo ara to ba ti lawon kan bayi
4: a wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abaraje road ikotun ni gbogbo te ba tin bo te ba ti de koto underground ewo marwa to lo si abaraje road tabi te ba n gboko bo abaraje road ni ke bere e bo le ni dele ara bus stop apo to le yas number 20 amoka street dele ara bus stop off abaraje road ni lu ikotun loko ni
3: ibe baba gba wa ero bani so hotel fi pe ni
4: 08068216859 08068216859
3: te ina ma bo gan ni afiji ere ta koju ba awon mi o ti e lawo be lo gbe le ma so be e ma so be owo ti won fi gba le omo ye owo to san lodo ti ile to gba to dress inu e idagu ara re ijo toju e te ba wa de mani na laina ma ba so pe na la baba agba te ni be gbo ba ti de nta ko ma fun e to ba ti lo mo agu ara mo lo odi ko ti se fun be iwo na dawo ko ma bo
4: a wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abaraje road ikotun mo ni ero ibanisoro wa ni 08068216859 08068216859
3: iwo dati ni gbogbo fun boya orin won ku won ku orin orin te koluba elomi eti e ma ma pariwo ni elomi bi se rin loju ona ni o ma joko bi se rin ni o ma joko e wo gbogbo awon baba wa mama mi te wo to je pe ba se rin e ma fe re ni e ma re ni bo se n se yan werewere to fi n di onu yen ti se gbe ba se bi awon na niyen iwo to wo eku abegbe kara ku to tete jade bayi ko ma bo wa fun ibitoju ati mara nipa kewo kegbe
4: ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abaraje road ikotun
3: lodo baba agba te ni dogun lu wa fun itoju to peye orin won ku wogun orin orin te koluba ati orin di ora fun won iwo na gbogbo ibadi gbogbo eyin lo ti bi wahala bo se n bere ni ma je ki ti o di be to ba ti ra pere kekeke tete gbira bayi
4: marabo so be baba agba a wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abaraje road ikotun ero ibanisoro wa 08068216859 08068216859
3: gbogbo adugbo to ba ti n gbo wa bayi tete ma bo lodo baba agba lori ati irin gbogbo ni ati segbonse n doran ni telomi ti ma bo lohun saanu wa to ba gbe wan gbowo ka to se igbonse ni pe se n gbo mi ba dele mechanic ni elomi e le ba soro nitori pe elomi o le nawo sagu are agbo ara ise pataki lati toju e jade ba e jade ke ma bo gbogbo eyin de ro pe boya e mo ti lele ko si fe ma so be sugbon olohun oba fe nikan se je nikan lo bo na se ma ko se ti ma bo so be wa olohun ti ngba dua a ti mo pe adua ti gba ko to gbara le ni to ba ti ra pere gbogbo ohun ni pata n bo lese re e a se nko pada pada lowo lese ati ni gbogbo apa ro ni egbe kara ro ni ati gbora gan baba ni pati aye o le lo ogun lo ni ogun omo ni olohun mo ni garo gan gbe ni sugbe ni to a gbe ni sugbe ni to a ni ri o a ndi magi di mo pe ka to ni olohun bi je ke ri sugbon adua la so ran ju ka gbe igbese ego to ro ju olohun to nbe gbogbo ona ti so kan si keji ba bi wa lagwa re to nfura si tete ma bo
4: Number 20 Amoka Street, Daily Ara Bus Stop, off Abara Jero, Ikotun.
3: Number Baba Agba, tell me the lady.
4: Error Bani Surawa is 080-6821-6859. 080-6821-6859.
3: Etiti Kole, the bank bonale, a jide bendagi, the bank bonosan, a mati jepari, ketima bo, kema bo, a waffle, atalayi, ationa bayo. Lori tewe tembo ti o mu kara yin se kebe kebe elomi ni mato ti o toju mato eyin lo ri bi o se ri gege be na lo ara wa ara da bi mato ni ta ba gbe mato so na ta ba service e mo pe le ta ku gogo e mo odun wo ni won ti wa laye to ti je to ti mu to n gbadun to ijo toju ara ri tan ma wa soro pe bye bye le ara wa o ti won jugbo iro na ma pa ma gba so be o baba agba te ni be gbe gbogbo bi ti mo n de pata adua na ma se fe ni pe ya gbogbo ara lo n te ni ara yin e ni owo kan ni egbe kara ro mu ni to ba ti wa ri awon apere kan ogbodo gbe igbese lati wa toju are
4: ni number 20 Amoka Street Daily Ara Bus Stop off Abara Jero Ikotun ero ibanisoro wa 080-6821-6859 080-6821-6859
3: e ti ma ate siwaju ki lo n do la mu ki ni won ti nawo nawo nawo le ai sa gbe ni lo olodum ma je ari ogo wahala ya n lu pipi ayin to ejo be n lete gbo gbogbo ti mo so pata wa ni abi won so gbo gbo ni gbogbo to ko je be ni ta so yo ṣugbọn o to ba wa wo ju olodum to nbe lo na to light kan si keji nu agbara iwo kan si baba agba te nbe gbeju ona abayo olodum lo se to ba ti de lori gbogbo kan ko la le ma fe nuba gbogbo ti won na ma joko to ri pe se olowo lowo bayi mo pa sa tarun ta ba ti bi lo ma bo si
4: number 20 Amoka Street Daily Ara Bus Stop off Abara Jero Ikotun
3: tete ma bo ko ma bo bi mo se soro yi lokun ni lo dun won ma de lagba olodum mi so wa den to ma tiro a to se afi won se yewe sugbon kankan lo se oko fa e te ba ti ni papa nku ni ese nku ni abi won to ti sise agbara ri iwo to ti ba won se idana lori sirisi ti na ti gbogbo ara o ma nfa kichara abeja o ba nje ko week ojo ori ma nfa ale to ba ti fati won tete ma bo sagbade won ma ruta kele lodo baba agba te be to ba ti bebe won ni ah baba won ni towo la ma do re a ki gbokere ma du do re ele wa ti fowo re o ye popo loju eyin e gbianju mo ti wa bi tele mo ti e ma so be o be se ngbo ni ba yen dide fia e ma bo pe ah o be je ti e wa e mu gbagbo yin lowo te ba tin bo so do baba agba tele be ni
4: number 20 Amoka Street Daily Ara Bus Stop off Abara Jero Ikotun
3: e wa ke wa janfani ni ati gbe ni afiji eyin na didi ke ma bo ki mo nsi o ki mo yu elenu wa lati da mi olu anu agba he to ti fa so bi ati ni gbogbo ati gbe se di wahala gbogbo egbe kara ku tai tai je je ni bi ni e le wo si bi ni olodum ni je ka wa ro bi ofa ofa buruku oni ba wa fe fe buruku oni fe lu wa ori si ni se ona lo gba wa elomi a fe fe ni ti e elomi ofa lo fa elomi ko si ba ti e chairman to ba ti gbe eyin na o mo lori ba se bi ati aye wa ti to ba e ka si pe ki lo fa ti leyi soju oni mo ti sele ni abi ngba te lo ni kan kan ba e pi te mo boya boya to wa ti dagu ara to wa n bara je ti o mo ba mi ara ni oje ni ogugu olodum je kari ṣugbọn bẹrẹ ba ti wa ri eje ka tete gbogbo se ka mo pe odo baba agba se n gbegbe ju
4: ni number 20 Amoka Street Daily Ara Bus Stop off Abara Jero Ikotun
3: me ma ba agba tele gbegbe ju wa
4: ero ibanisoro wa 080-6821-6859 080-6821-6859
3: e ma le ti na wa be ti de bi kan re yen mu gbagbo n dani e won ni bi na wa tan la so e je ni pa le nkan ma e gba pe be ba ti ri mi nile te ba ti du bayi ogun ati wahala ati aisan to na lam o ti se
4: e wo marwa to lo se Abara Jero tabi te ba n gboko bo Abara Jero ni ke bere e bo le ni dele ara bus to apo to le ya si number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abaraje Road ni Lekoto Lekoto ni
3: ibe baba gba wa ero banisho hotel fi pe mi
4: 08068216859 08068216859
3: amari ti ni
0: fela ni ka play
2: o ti aso la fe ibo bi ni te play jo
0: se yin le jo ni en ti ro en te pa e wa nda soro ijo
1: ah de ro nke lenu e emi ti so anu ijo ale oni e da yan mo
2: e be le o ki lo fa to fun mi
0: baba eyin na ti so panu ohun ti awon eyan so ni pe ofo ara to ti pe lara yin ti ba isan egungun ati eran ara yin je
2: baba igba te ni be gidogun se o gbo yo gbogun baba igba du ami gba o so panu
1: to je pa lohun lo yo mi lo wa nte ko niba mo bo lo wa ara tita oro si so mi jaga ara bayi atelese to wa mi le mo iye ti da ti seyin ewo ni keyan ma ta gege bi keke mario olodun gba wa lo wa isan fi ni pamo awon finisher si ide ni ja oju to ba fa to ko eni sofo a je du wa lodo baba igba baba igba wa ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop Abarajeru Ikotun Lagos State ero bani soro won 08068216859 lekan si 08068216859 de ronke o si legbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu

0: ni tana lale foro lo lo kalu kaye el embe won
1: aruko aruko
0: e ka le gbogbo omo Nigeria ati gbogbo eyin te wa loke okun Femi Ogunyemi re o e ti gbogbo aye npe ni ologuru omo baba ti nbe leleru arokan re
1: arokan ni fe kun asun daka o
0: arokan ti fe kun asun daka mo gbede ile ise fin international alias baba yesa awon ni asi onigbowo eto yi ile ise bond

0: mi lagbara lo Olorun emi o soju wa yo si dudu bayi lo
1: aro kan ni fa fun asu daga o
0: e ti mo pe ba ti gbon mi e ti mo pe n to ni ba ni mo mu wa ile ise baba yi sa awi konko loju Olorun baba ti fi gbogbo igba mo tuto iwosan igbaye gbadun gbogbo eyan eh awon na ni atun ni kin wa o be ba ti n gbon mi e ti mo pe emi ati baba yi sa ni eh bo ti je pe baba yi sa so mu eran be ko re e mu eki eran be ko re ameko kan ti ba ri agba mu bayi a jo wa si studio ni a jo wa seto adupa o sugba kin to se gbogbo e e je kin so number baba yi sa kai no lanfa ni ati ko le 08054276137 08139682421 08181713350 08148256032 Awon number yi e pe baba yi sa sori e bo sumo wi pe gbogbo nte ro gege bi ajaga ti o le bo mo ah Olorun gbe agbara fun baba yi gbogbo aye ni si royin re koda ibi agbara ta we on pode ah ogunlogbo awon eyan ni en ja si pe emi ni mo sanwo radio emi ni mo sanwo radio abebun orisirisi ti en fun baba ni kawi ni awon na po baba ni en ba oba taje pe yo gbowo okuta ti mo fi mi lokan bale nu mo mo baba wa loni o emi ati baba la jo wa life for that pe eja kan si won o tun bi do baba yesa wi gbogbo lojo Olorun atagudu

ti aba le fi iru imo be fun araye eyi ti o fun won ni dani loju ti o han kedere ti o si mogbon dani nipa ise olorun ninu idajo ati ife re imo sese akosile ise eni ninu imole otito eyi ti ko fi alafo kankan sile ti o ni idahun ti gbogbo ibere ti o si fi ye araye yekeyeke bi awon ona inu iseda se yani lenu to awon ti opolopo ojise ase re gbe duro sugbon mi won je ti olorun nikan oro abrushin olupilese ifiranse grali ekurole eku ise oni aki gbogbo olugbo wa nile loko kaabo sori eto oro sese ni ti o da lori ifiranse grali ninu imole otito lati owo abrushin ifiranse grali je ifihan titun ninu emi nipa otito ti a fi fun araye lati owo abrushin eyi salaye ase olorun ti o farahan gege bi awon ofin iseda ti o fese mule sisin ti ko si le baje ifiranse yi ko mu esin titun wa o si duro gege bi fitila ati opa lati samona awon won ni gbogbo ti n wa imole kiri tokan tokan ati oke ni ti won ni ayun fun eyi ti se paradise awon ti wa kiri ti gbonora nikan ni o n ba soro nitori iru won nikan ni yoo ri oruko mi ni Dr. Tunde Agboola ayoka lati inu ifiranse grali ni a mo wa fun yin bayi.

0: salamu awomo nwara wa subara salamu awomo nwara wa subara salamu awomo nwara wa adugo subara salamu awomo nwara ise seda ho iwe da ho ise seda ho omo iwe da dere mi alugo
1: soni ti ni we da
0: toro wulo le la ni
1: lo tu le ba ni
0: you want to buy with me.

Eka bo pada ori Bond 92.9 FM lawa. Eto ta de ngo oni an pe ni labalabaro. Eto ra be aso laarin Lokolaya ti Health Communications Limited be kale lori Bond ti a fi li Bond together. Iyen ife nlo so wa po. An so nipa inu rere okan rere sira wa as Lokolaya. Seri keyan ni inu rere abi keyan karamasiki ko ni inu rere si oko abi iyawo eyan o ma nje ki arin eyan don ko tun ko gorege gan every time tawon oloyinbo se pe awon mejeji oko ati aya won ma feel safe ipe ah ile ni mo wa kusi kusewu legberun eko ajo ma wa ma mo pe ah ife wa yi o nkan kan o le mi seri bi ti o ba ti si okan rere orisirisi nkan lo le wole lati be ogiri ololuwa ni yen ti o ba si okan rere abi aanu ninu igbeyawo wa relationship wa ogiri ohun lo lanu le yen orisirisi nkan orisirisi alangba atolori pupa atolori dudu ohun lo ma wo be awon oloyinbo wa so pe center wa ni le hold mo a ni le gbora waye awon bi ti tawon mi labalabo ti eni le fo dada because aja be npo ta meji ni wa ni ta jo ngbele an ko de dabi the truth is ta meji ni wa e mo po ta yan le yan ni fe loju anu e ah oju anu fun en to fe se mi o fe se mi pa aja ma se ra wa pa ni o se ma ri ni e so mo ta ba nju anu si ra wa as Lokolaya eyan go bi o se ma lovely to o ma wa pato o ma je ki iya yen fi pe ah oko mi lele inu ile ni mo wa aso bora mi lele otutu le pe mi lo so ti ye wa o ma even baba go ma ro pe ah iyawo mi igba ki gba ti mo ba wa eyan temi lele a n ba mi ni ta ba ni anu sira wa ti an fi anu bara wa lo oko anu oju anu ti a sin bara wa lo as Lokolaya o ire amare ire po yes amajore ara wa ore la maje e de mo pe ore yin ta ba so pe ore mi ni e mo bo se nlo ta ba ni ore ore le ma wa je baba o ba fojume edogun o ba gbedume edogun lowo yawo a ajore ki lore de ma nse ore ma nwa igbega ara won ni ore ma nwa ifokanbale ara won ore ma nwa bi o se ma easy funra won ni oju anu okan anu nkan to ma nse niyan laarin Lokolaya seri teyan ba tun wa ni oko atayawo ton ba ni oju anu okan rere inu rere si ara won o tun ma nje ki stress ko reduce so mo pe teyan ba ni stress lara labalabo ti e le dun ko le fu dada mo n lati lati yen pe pelu gbogbo stress ti mo ti eni ni gbogbo everywhere ti mo ba lo ni lenu ise ni loju popo ni eyan kan wa moto be eyan kan wa abi gbogbo mi ri moto wo e ko si moto ni kini abojo ro gbogbo le se pe anything at all to ba le fun wa ni stress ta ba ran ti pe ti gbo mo ma tun wole bayi even mi wole gan mo wa lona e le po lo fe pe o ga o traffic yi o ta ira pa o ẹmọ pe eyan kan wa te le gbe sile ti ta le jọ sọrọ ta le jọ face nkan naa papọ so nkan to le fi wan stress yen ta ba ti mọ pe ah mo leyan temi eyan mi wa a jọ wa together ti a jọ ni aanu ra wa ma n gbe stress o ma n reduce e gan tori ti stress ba wa labalabo ti e le fo awa naa mọ tori stress mi to wa ni okan awon elomi gan lara o se move tori stress to wa lara awon baba mi gan ni isale yen o se gberi mo dada ti o se lagbara mo apart from pe ojo ori ba tin lo soke o agbara le fe ma lole die die nitori nkan ta nje abi ta je abi gbe aye ta ngbe oro kale eko yen mo kan so ni pe ti a ba loju anu funra wa ti a ba ni oju abi inu rere si ara wa as Lokolaya o ma n gbe stress o ma n gekuru stress kere iporuru nkan kan yen
o ma ota la balaba ni ko nje ki la balaba fo so ta ni ba wa a ni so la lo fancha se la wa kini kini ko kini ko toma ti e pe anything toma ti so die ba won ti so mefa ko ni si en be a fa ni se nitori gbogbo awon stress yen gan o ni mo se ma awon hormone to wa ni to wa lara wa to lo ti sara wa lati je ki la balaba rin sara awon stress yen to ba ti de ma ba won hormone yen ja ni won ni gbora won ye mo tori e lo si dabi en pe si stress ba ti wa won la balaba ma fo kuro lara gan papa se ti ye wa ngbon inu rere okan rere sira wa o ma je ki stress ko reduce stress ke deri ota la balaba ni so anything to ba ti wa reduce your talabalaba that means pe o je ki labalaba o se kini ko fo dada ni inu rere si ara wa baba ni inu rere si ara wa o ma so oro dada agbe kale oro ti inu rere ba wa o ma yato sigba ti o si inu rere agbe kale o ma yato a de ti ma so oro a so oro inu rere yen a je kale ma gboriyin funra wa ka de tun ma saba ara wa dada a de ma sa ara wa ah baby ni ori ni daddy wa on aye elomi aye nobody a ma lanu soro awon kan wa awon iya wa won mo ro so won ti e mo lati ti se soro wuri fun daddy won mo so nkan ma wa borogidi yen pe se kokan ma so won borogidi lasan anyone go on ke nwa ni soro mi wa la won le ma ri ton ma ton ma bere orin bae won la ni normal normal won la ma ki gbe momo won la ni o ti no to ba di lanu ko pe ori daddy wa le on mo se a le se pa ni nu re si yan nigba mi ni elemi le ni abo pin ise lejo another to ba ti dowo labalaba ko soro e je lele oni inu rere ni adisanu e wa ori ki fun ayin baba na pe yawo yin ke tori e wa le inu rere ma je ke soro be ti en soro normally to ba ti di be e soro e gbori yin e je kori ololufe yin ko mu e ba se ru awon nkan be even ti o soro ololufe e wa awon omo wa ngba mi to ma se nkan teyan gbori yin fun won teyan se pa awon loriire omo ni nkan be yen o ma tun je ki ah ma ti se pe isikole si aya won o ma je ko won pe ami gbudo disappoint money a gbudo fall hand daddy the same way ya wo lokon laya ti won ba to ma wa inu re abi ori ire fun awon to ba wa ire fun awon o se ma ri ni e pe ah mi gbudo fall hand eni mi gbudo fall hand eni so awa je ma wo ibi ta wa pe ele le mu uma e o tun shine ju bo se wa lo ko tun smile kilo le mu erin wa saye eju bo se wa lo ta ba nle pa yen ni para wa lobirin na wo to ni ah ni mo fe gbe wa ti daddy wa tun tin yen tun ma fi dun to yen tun ma fi wu o de mo pe inu di dun omo mo ri ya ti wa ba dun ta ba wo ti o ba ninu re si yen le ma ro pe kilo tun le mu nu edun e ni ma ro na so inu re si ra wa o ma je ki awon nkan ikan lo ninu lo mi lo ki la balaba de le fo dada o so fun wa mo ni awo obirin to bi to kunrin eni okunrin ni there's one ko ti mo so le fun ni pe e se sile ke de se fun ile awon okunrin mo bo se ju ton ju sita nitori pe kini entan sun ti la njarun palu so ile o mata ni ile lo mata ju awon okunrin ni won le soro so bi to wa teni ha o ma ko ma no mata bo ba se binu si o ma le wa ni elejari era sana e se sile no mo pe inu didi ni mo ya lo to bo ba se gbe wa le se ma gbe fun anoda bo nba ni bo ba se se gbe wa eyin e ko inu re o ma gbe wa ni gbe ni eyin try last step it down so ti ye wa ke eyan kan bi kan ninu loko mi o laya ni ke make up mind yin pe okay mo ma bere si lo agbedun inu re fun ya mi fun yawo mi foko mi ke ma wa ere ke ri nkan to ma se won lanfani boya won nkan lori tv ni o boya won lori phone ni ke ri pe ah kini ma se ko mi lanfani o ma se yawo mi lanfani ke ju sira yin ke ma bara yin soro pe so bawo de ni nkan awon inu re yen ke je ko ma jade den ma so inu re gbangba kan o je pe no matter bo se kere si nkan to ma gbe jade ma n tobi ni